ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر كيب كو خامن نك يالا دوغال نا لي ويرو كوار وي دي تيرو ومن لو سانتي ويرغي يارام مي لاكو ولا صح امغا سانتي امغا ويرغي يارام واي داغا نيك سي وياس و خامني وياس وي داغان نا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا ci sharia du tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkene nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor borom ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mon man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor gi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkone fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkone fitna tax bo yere de dula te wor waye sun borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal ken ngir fitnal ken a general koor sa bu ñewé fi ci rewum senegal senegalay yi bari koor fitna la ci ñom nga xam dañuy fitnal seen bop ñom senegalay yi ba fitnalel senegalay yi nga xam sax ñom nekku ñu senegal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen rew danañ ñu fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor nga xam ni sa kàttan sax du la ko mané du ko maté ba da ngay mujj di woote ndimbal di woote ndimbal fekk yàlla nëmmul woon ci ñun coono boobu nëmmul woon ci ñun coono boobu dafa nammoon ci ñun al yusru al yusru daan lek ñetti waxtu ñu la legi del lek wenn wax wax deug yalla al yusu waron na fa am mais safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax ñu limale la ci ñu nay ñi limale la ci ñu fonkul koor ñi limale la ci te fekk bobo warutuna deme nonu ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yus ci ñun wer yi nga xamni mom lañu deugmal muy sahr ramadan al mubarak sahrul khair anbiya yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir tero ko gan gogu ci sahr ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة من قران فغلو دي داف لي تيدي مراقبه ني موس دي داف جناح غير باج مراو كو سي ген ويت موي نيو با تيم باخم جناح ني كو سانتريو جوخ رغارام سي باخمي غير باج جناح جريت نيت يالله يي bu wéru koor masaana dëgmal loolu lañuy def dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraaxaba di ko tund li ci gënoon a jafee gis naqaree gis bu wéeru koor masaana teru dañuy yomba gis comme misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu dañuy yomba gis ngir lan
ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan googu sahru ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lek non lañu fonké sahru ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no seigne touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko sagal ay way won ko ni ko man xamni wuma lak jinni dom adama ji ñew bayu ko xosun borom ñew di ma ganesi wa tax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisri wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه ونفعا له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل ñu tabani ko ñun day bokk ma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fuma jëm muni man bokkuma ci ñooñu muni ko ndax yow bëggum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kër ñi yaatuna yaatal na la fi amo fi dayo manam fo wara yam amo limit yow amulo limit sama keur man seigne touba yow gan gi ni wax wéru koor mune ko ndax yow musso dañ dima ganesi te yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngëm ngen gefewal lol tax na man seigne touba dana la teral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale muni ko xana top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin bi qiraatah top yalla gu ma sekk ci sahir ak tibatin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu ma seuk ci sahir ak tibatin djub xat ci siratal mustaqim mune ko ndax yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonku gum la fonku motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacce ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom te man beuguma ku dul sun borom motax li khiraatahati man top yalla la lay ganale top yalla top yalla la lay ganale de munu ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reey ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis weru koor lu reey ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni weru koor dafa reey ci seen xol inda ahli tuqa والعلم لما هو العاملون برام خم خمي جفي سيني خم خم ترغل يالا الراسقون في العلم نيوم دنگا ريفا نيوم دنگا مغفا نيوم برام خم خمي رغل سين برام ناموني أكنغا مغفا نيوم أكنغا ريفا نيوم لما هو العاملون أما برام خم خمي يوخاني موم
yakamti wéru koor bis neesa tax ñu yakamti bis nees ci la seeni conférence bi multiplié wu te conférence bu nekk dañuy waxaale conférence bu ne seen calendrier sax léeg-léeg day fees am na conférencier boo xam ni bir yànke yi moom lañ taamu ndax bu ñëwee du tudd seenu xeesal du tudd seeni mees ak mu ne moom lañ taamu moom bir yànke yi conférencier boobu rek lañ taamu ndax du ñëw mukk ba ne leen seen mees mi wala seen xeesal mi du ñëw mukk ba ne leen waa ji wàññi leen bëgg addina gi tuuti ëpp na de déedéet am na borom xam-xam boo xam ne moom conférencier boobu lañ soxla ñoom jigéen ñenn ñi am na xale yu góor yoo xam ni soxlawuñu conférencier boo xam ne bu ñëwee danaan takk lam araam na bàyyi leen jaara noppi musique araam na boobu conférencier ah boobu calendrier bi fees de conférencier boobu ñun ñu koy woo du bari al ulama wal amiduna nag mooy ñi nga xam ni ñoom fuñ toog yàlla lañ fa toogal fuñ toog rek yàlla lañ fa toogal boo leen doon jox addina ak li ci biir danañ la wax li araam lépp jëfee nga yaa xam jëfewoo yaa xam boo leen doon bàyyi bañati leen a xam faalewuñu loolu danañ la wax li yàlla ko yonantam wax rek alayhi salaatu wasalaam oto bu rafet du leen tax a sensé seen i wax kër gu rafet du tax ñu sensé wax poos bu diis du tax ñu sensé jongama du tax ñu sensé al ulama wal amilun arasikuna fil ilm ak déedéet ñoom dara mun leen a soppi dëgg rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa taala mu ne ko ñooñu nag nga xam ne dañoo ragal yàlla ba ñoom bu ñuy wax yàlla la ñuy waxal au lieu que ñu wax ngir li ci poos yi ñooñu moom mooy ñi nga xam ni ëllëg yowmal xiyaamati akbar weeru koor dana leen seedeel fa kanamu suñ borom rabbi su jàlla ni moom ñoom ñu màgg ci seen xol la woon ëllëg yowmal xiyaamati akbar warasad al mursidun muy ko ak ñi nga xam ni ñu jub lañ gaa ñu jub ñu yow weeru koor da ngaa màgg fa ñoom femme intellectuelle yi nga xam ni dañoo diin ci seen lislaam warasad ñooñe bu ñuy woo ab conférencier dañuy woo conférencier boo xam ni bu ñëwee dana leen wax lu leen jariñ seen addina ak seen alaxira war a sadd ñooñe weeru koor day rëy fi ñoom màgg fi ñoom ñooñe moom yàkkamti nañ weeru koor ñëw bañ woo borom xam-xam bu ragal yàlla delloo leen ci yàlla akub yonantam nga xam ne du fa ñëw naan yéenay nabi yóone yeeg yéenay sopp ahlu quran déedéet day ñëw wax leen li leen di jariñ seen addina ak seen alaxira wax leen li leen di lor rasad waxambaane ya xale yu góor yi nga xam ne dañoo bëgg njub bëgg a texe namm yàlla bëgg yàlla sopp yàlla ñoom it ñu ngi bokk ci al mursidun ñoom it bu ñuy woo dañuy woo koo xam ni bu dikkee da leen di wax seen njariñal addina ak seen njariñal alaxira lu tax njub mooy leen saf ndox mu neex ak njubay leen saf ndox mu neex du yoo mukk conférencier boo xam ne bu ñëwee ay xisa rek lay def ay xisa rek lay teg mel ni diggante lettu bukki ak kéwal wala lettu bukki ak lëg waaw lettu bukki ak lëg ku mën a nax sa morom rek nax sa morom ku mën a nax sa morom rek nax sa morom booba rasat nekkatu fa rasat nekkatu fa lëg ba mu dajeeg bukki te bëgg a lekk ndawal ga bàyyi ko nañu ko nañ lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko maay jëkk a lett bukki daal di lett lëg lett yu rafet fekk ñu ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëggee lëg di ko lett lan la lëg doon wax baram baram fasta rak daqaar ga baram baram fasta daqaar ga jël letti bukki yépp fasti daqaar ga ndawal gi ñoo lay mu ne ko acca nañ njëkkante
lëg ñu wat ni ñoy ci ndab la mom mukk ni belet ay letam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen post fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo té seen aduna yépp moy criscross ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy lamb ja moy football ba moy yak alali jambour ci defoko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala señ touba neena ñoñu la wéru ko réfi seen xol gañu jup ñu waram xam xam yi jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xani dañu ragal yalla bu muñu toge ci nen du toj señ touba neena ñoñu la wéru koor réfi ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannabi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne sayyidina abi urayra moko solo bamuy wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min san sallallahu alaihi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de sart bi moy gemal yalla fa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon señ touba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan señ touba neena ragal yalla du sant du fami du yeur yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayili fi yalla tere rek bayili yalla tere rek moy ragal yalla alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina duga gëné ba nopi nak bëgg tiyaba bëgg taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biéy makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférence yi bi jox ñaar bi ci ruq bi ak yoy rek parce que yalla taxut sédélé biéy makka tax ñu woté conférence bi sédélé biéy makka amna ndaw ñoo xamni ñu ngay woté conférence yalla taxut lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ne am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëwé ñu passar passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom del bu leen wax lu leen jariñ yalla taxut ñu xamni bu tambalé conférencier bi conférencier moom conférencier bu tambalé conférence rek listuti meru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay nonu may fi fini foye sax nonu ko tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci kon bi ñew barkañ yalla taxut de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ci ngeen war na gëna ñak jot kon ci yaronte sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandarga moy lan moy def digle yi bayyi téré yi lol moy mandar gi ngum def digle yi bayyi téré yi motax fuqaw dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngum ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngum yalla ngok am nga jinni nga dal di koy google ci sa poste taya
dang koy jëkke duggal ci sa calpe sax tej ko yemo ci mom ngëm di jinni bobu nga duggal ko ci sa poche ci aya yemo ci nga gung ko ba fañ poche ci aya de yam nga xet ko sa loxo wan ko niko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ne man de amna jinni lolu moy nga wax ko ci sa lamiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñuy jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye batay du yidde al amalu bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche caaya wax nga ko bu nit ñi dekkoon am nga jinni legi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënne jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ngëm yalla dang koy faste rook sen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga defé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def nañu ko wax rek waye defé ko mom la yalla xam doyna fa man sa'ama ramadan imanan wa ihtisaba ñuy gëm yalla bu mat gëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tiyaba fas yene fagu tiyaba waxtane yalla da melni yow mu tim ndab di ca sorti ndab lu set nga di ca sorti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali nan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew ba député ba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat ba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu ñu ko wax kenn mu ñu ko wax ci len mayen bi ya mak ñew ñu na di mu ñu te ñak bañ saadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférence bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédélé bi ay makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor conférence wéru koor dedet tudde gën ko conférence sédélé bi ay makka yi rek sédélé bi ay makka yi wa ta sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala neena wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sura al-ahqaf man yalla dina dañ mukk di len examiner di len examiner di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installé ben logiciel buñu tuddé asabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installé ci sa xol asabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba dila ko téma na ñun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na gripper sa logiciel mu logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu entasser sa logiciel mu logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabru am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus mo tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamul mujahidin minkum wasabirin mujahid bi
moy antiviris al mujahid moy antiviris moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antiviris bi su ko defé rek logiciel sabru dal di mëna installé wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru asabru asabru hatta na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus antivirus ba sa bu virus bi bëgge ñew ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom génné ko génné ko wala atakh ali salatu wassalam neena kullu amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajisi bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lammi ñu sun borom barako tahala waxe borom mo ni rom adama lepp lu mu jëf jëfuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adamal len rek la jëf jëfal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jam yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jam yalla yi ngay def yow julit bi la defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal ku dul yalla moy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjot boy julli di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla way jaamu da nañ jaamu ku dul yalla lata ak usa ak manata ak salisatu ukhra jang nga len boy saraxé sarxel nañ ku dul yalla sarxel nañ ku dul yalla ren kep lu mësta defal yalla moy asawmu koor koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ne tok sam ni ñeul bal ne a ne kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa anna ajsubi dama adam lu mu def bopam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ca ñu waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax ni makoy fayal sama bop ci fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ñu metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar lenen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ki fa mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tulu isamsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa taala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa taala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa taala ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam neena asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital alayhi salatu wasalam neena koor protection la ci julit bi te digeunte ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wera wala ak euleuk na'uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digeunte ak
safara wuy tàkk. Koor défense la buy dox sa digganteeg lépp lu jëm ci sa kaw. Mu ni maa ngi la koy misaal ci mu ngi mel ni xarekat boo xam ni dafa sol mbubum kongam mbubum kong mooy mbub ni muy défendre jaasi yi ak fett yi ak missile yi. Mu ni koor anti missile la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam koor anti missile la saa bu la iblis sànnee missile bi la yóbbu safara rek anti missile am mooy koor. Loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax koor anti missile la ci kan ci ko def ngir yàlla koor anti missile la. Wala tax sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ni nii noonu la daan woore ngir bëgg tuyaaba xam ni daana def li ñuy tuddee sax wisaal donte loolu nag ci moom rek la dagan ci moom rek la dagan. Koor seexam bi ñuy tuddee alquran yàlla da koo seexale ak alquran ba moog alquran ñoo bokk même effet bu ñuy def ci doomu aadama même effet moom koor yàlla da koo seexale ak alquran ndax alquran ci koor la wàcc ba koor di def effet bi alquran di def xoole alquran nga xam ne waxi suñu borom la tabaraka taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw suñu borom rabbi sitwa jàlla waaye xoole alquran li darajaam di riri yàlla seexale na ko koor ba li alquran man koor man na ko mooy ramm fekk ko war a dem safara nga ramm ko yóbbu ko àjjana koor man na ko ni ko alquran ma ne fekk war a dem safara nga ramm ko tinu ko ci kanamu yàlla ba yàlla baal ko yóbbu ko àjjana koor man na ko ni ko alquran ma ne. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ko xibaar moo ni asiyaamu walquran yastaani lil abdi yowma alqiyama loolu mustafa alayhi salatu wasalaam moo ko wax asiyaam walquran yastaani lil abdi yowma alqiyama mustafa alayhi salatu wasalaam moo ko wax. Nee na koor ak alquran dañuy ramm jaam bi ëllëg yowma alqiyama dugal ko àjjana. Loolu tax suñ sëriñ bu màgg bu tedd ba Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhu nee na demel nga wàññi arafi weeru koor mu ni saxru ramadaan boo konte ay uruufam ay arafam ñu ngi lay jox 8 araf juróom ñetti araf mu ni alquran boo konte ay arafam ñu ngi lay jox 7 araf juróom ñaari araf mu ni te àjjana juróom ñetti bunt la safara juróom ñaari bunt la. Suñ tubaa nee na boo wooree te yàlla tax suñ borom daf lay ubbil juróom ñetti bunt àjjana yi ñu la bula ci neex jaaral dem àjjana nga jàng alquran yàlla tëjal la juróom ñaari bunt safara ni la fii moom doo fi jaar boo boolee woor ak jàng alquran. Suñ tubaa nee na yowmal xiyaam loolu la yàlla defal dalay ubbil juróom ñetti bunt àjjana ñu la seetal fu la neex jaar dem àjjana daal ni ràtt te juróom ñaari bunt safara ni fii moom doo fi jaar seetil feneen fii moom yow bokkoo ci ñi fii jaar yow. Moo tax yonent bi lëkkale asiyaamu walquran yasfaxaani lil abdi sañ tubaa ne sahru ramadaan walquran yasfaxaani lil abdi ndax juróom ñetti araf la moom sahru ramadaan al mubarak àjjana juróom ñetti bunt la nga woor ko weeru koor yàlla ubbil la juróom ñetti bunt yépp alquran juróom ñaari araf la nga jàng alquran yàlla tëjal la juróom ñaari bunti safara yépp radiallahu taala anhu. Ñoom dañoo mën a jàngale ñoom dañoo mën a jàngale moo tax boo dajeeg ndaw ñi wala moo xam jigéen ñi la ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier bu ñu woo ci conférence yi waaye nag mal asaf ñuy woote conférence yi di wax dëgg loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg benn animateur rek lañ bëgg nag wax dëgg yàlla li ëpp ci ñoom ñoo xam ne dañuy ñëw rek naan leen yéenay nabi yéena yi nabi yéena waaw nabi yéena yi ñu naan
wa sopp Khadija te kat Khadija da jëm penku ñu jëm soow ñu ñoo xamni wax ak ñin ñoy wa keur Khadija wala ñoo sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm soow la Khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñeu mom tamit dal leen di rangati rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan Khadija moy aaw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci ci balma yow ki ngay netti histoire Khadija mom da pregout mom pregout boko wax fi Khadija jaar ba toll ba melni mu mel yow jamono bin ko nan Khadija masna tok ya rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu grafas intanu grafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina Khadija la jibril masa nuyu nan yenente bi nuyu mujj subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manan nga ko ni Khadija day karab ba muy test experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke extrapolater moy def bopum neen pass mu soorum ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaaka la malaaka la malaaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaaka nga gis yow li nga gis du jinne de mu doon jinne bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaaka nga gis xolal ma doobu jigen ñom amna experience ci ni ndekete malaaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy du ko tay def ligéem nak bu da raq ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy def ñu la défendre ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre jigen bu mel ni wara mel malaay malaay fi koy garder dañ koy défendre dañ koy défendre ci jinn yi diko défendre ci shaytané yi diko défendre ci musiba yi jigen gi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy défendre amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom do na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek légui bo mbé ba nopi ni da jak bopum neen fessal ba melni tubab malaaka yi dañ lay du moy malaaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am do mutati nan sasare ko mo sasare yan la ko mo ni ngeen koy tudde bo muy ci sax bo muy defar jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ñu malaaka yo xamni lol do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek gi tege ci yoon lol do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor dina bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi di wéru koor téro ñu naan dañuy selal moy sollu jot é waye ndaw samba ak ñi selal sollu jot ñun ñi wéru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot mang len di laaj fan ngeen gisagun jigen di faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw tey tar dess na la massa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur tey tar dess na la massa mur way kon mural sa bop bala ñu la mur gisagne ñew kenn mën ta tay ñu mur la kenn
ñu ñu nek aduna buñ gor gor la ba mur la ba yab la ci mpa am lañ ma ñaari malaaka yo xamni buñ ñëw dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri Ramada al mubarak borom ko faratal ci Mustafa Ali Sattu Sallam bu gaday gi amé ñaari at ci Madinatul Munawwara ci wër yu ñu nek muy wëru sahaban baba ko ra gi deggal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu Madina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma ta sahru sahaban kala sun borom faratalé wëru koor ci Muhammad alayhi salatu wassalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci Muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makkatul mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altini bi nga xamni fi len mi deggé sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak Ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci Madinatul Munawwara alayhi salatu wassalam tala ay alquran bi wacc ndax ayatul quran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma sa ñu ya ayyuhan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jug leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek ñu xamni ñepp ñu ci biir yéfer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu yaay wa nas waye nak buñu démé ba ñu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé Madinatul Munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nek bi sifatil amma day am ñu ko jaglel moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal ñoko tek bopam ki ni gëm na te deful li yalla waxit lamuy tek moy gëmut mo tax sun borom tabaaraku ta'ala bir Madinatul Munawwara doot wax ya ayyuha nas way lu ñu wax amanu lay wax ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu nga xamni ci misal do non yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral bo le won yeen wa Daru Ihya wa Ulumud Din kon amna ñoy waxal kon ci misal bu jekkon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu dis tengé leen di wax yeen ñi gëm yen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmu bokku ñu alquran non la doon wacc ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ayyuha nas yen nit ñi ku bëgg baax kay yen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi baax la wax yen ñi baax yen ñi baax te bëgg lu baax te nango baax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu bax ñu te bëgg lu bax rek ko koy def ya ayyuha ladhina amanu ya ayyuha ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni bax ngeen jaar ñi fi ngeen wara jaar ba bax legi farakal na ci yeen koor lutax ñi ñu ne ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yeen ñi ñu ne ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yeen lan lay tek ñu bi nek ci koor ñu bax ñi rek la ko yéene ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam te yeen ñi bax faratal na ci yeen koor kama kutiba alal ladhina min qablikum kon ñu ko faratal ñi bax ñi fi nekkon ci jitu woon leen fi la'allakum tattaqun ku jaar ci yoonu mbax te waccoko mu naa mu ne xam nga li koy topp ragal yalla ndax bu deug ragal yalla rek lay mujj jural borom la alakum tatakhul
ndax mu deug résultat bu moy ragal yalla ndax gu deug résultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeeru koor yi nga farataal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan laam juroom fukkam juroom benn fukk sun borom ni ayaman ma'dudat yeeru koor di ay fan yu niw dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niw kepp la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fan yu niw dong la ayaman ma'dudat ay fan yu limu rek la mom koor ayaman ma'dudat borom mëna jàngalé abistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu yeeru koor occasion la da bokku ci ay man fi atam ay man fahiyatam mom yeeru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokku ci man fahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla comme ni ngay jokk ak mudu mbay ci am téléphone nga jokk ak sa borom mom yeeru koor da bok ci wèr yi nga xamni balay may occasion nga mëna jokko ak sa borom bokku ni alu muni la alu rabbi suba jall motax señ touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan rabbi allah ta'ala anhu ni man señ touba bu wéru koor tero damay jokko ak sama borom par téléphone damay diyalé ak mom ni dekk ma am noppam ma diko dey sama soxla ni nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité lol la señ touba wax bokk na ci man fahiyati shahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci bindu mom wéru koor bokk na ci ay man fa'iyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci dund wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé julit ñi ñi dépasse ci wéru koor ak mu sak ak mu yalla sak suñu borom multiplier wat ko kon sahurul munna la bokk na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru teranga la wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ndariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di sotti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikkoona degg ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamonom day set ci wa jamonom tollu mu fekk leen fa di leen yé di leen war di leen delo ci lolou kay maye luko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman
Abdurrahman manes nako amé ci wéru koor la señ Touba wax najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahril amana wal muna wa fayadan liman señ Touba damay dialek sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru fayu rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni boko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def témoignage ci cheikh mustapha saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan gu nang ndax fayd rahman da nañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang cheikh mustapha saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré ñu rek may yow ko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni señ Touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñu di la jangal waye yeen ñu ta sa wajur sa wajur yow cheikh mustapha saleh sa wajur kéro bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadda ca ay way ñaanal sa wajur wo wu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadda ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax naan bo gisee sama wajur luma ko sant deewit sama wajur wu goor bo gisee luma ko sant deewit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi nit yalla yu bax yi fu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke bu dem yobuma fa Cheikh Salim mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi leen di netali ndam gum ando nak man dem gané ni ko Seigne Thierno Diouf Lambay Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutam yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dekkum buñ wax bulel fa lañ ko fekk ñu ñett dong na ci ndab li man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndab li ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñu ne ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu ne wuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñuy waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ceebu kessé dong ñu ci lay lek ceebu kessé rek wa ñu sant jaxat rek sisé nañ ma bal ak silla xébu kessé rek dañuy waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu daldi bindi la ilaha illallah way way way ni mako waxe ni non la ko doon waxe way way way barke borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fu mako gis way bi yar ëpp na way wala bu ngone ci dañ tukke ci ndab li ba tay lalul ndawal bi dal ni su xet ko di benar am lum tani nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobu poj ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gisee wajuri mané limako sant deuyit lolo tax mag ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam
yal nako yalla doli njegal ak yermande te tax ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikin la nit yalla yi di faral di wax

ruba ñu dëkk ni rek señ tuba ni ko tufu bul waxati loolu bul waxati loolu lu baax ñu dëkk ni donc manam mu ni bu ko waxati mu na mu ni ko gañu mujju ni gañu mujju ni kuddu ga yalla doon seddelé yu baaxam ya kuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam sotti innal fadla biyadillahi yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bimu andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mu ni ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaika boy laaj sa xol rek mu la koy wax cheikh mustafa sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko ma sane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton yal nako yalla do liñ jéggal yal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jarul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jegal te yeureum ko ku beggon seigne touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi tan nako yalla jegal te yeureum ko inshallah taala kon seigne modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawl ci fofu ah buñu yalla maye occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné ni na len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yoxon duma jangalé am di sama dom jini ma papa conseil mom baké do nga am danak waay wax na deug de conseil mo ko bëgg adina mom waaw mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minin alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatelé doona jariñ aji gem te ni ngokay faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu né yalla day indi ci sa xel lo xamni du am njariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am njariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekké ni señ moudou am na ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li len yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu len di wax jazakumullahu khayru jazaihi di ci ndokkel ku ci melni seen mam ciorna njay nek fele ci espagne ñu xamni sa bu ñew senegal at mu nek dina indalel dara ji cafe yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañu gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji serigne mohammed di diallo da xamni mom dafa def liñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu kër do nga sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñing lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp

darul muati seigne touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko liko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubaraka aw mubasharat faqad ushina lak bi binayi tilka dar wa bil hafri wasmuha darul mu'ti yow cierno man seigne touba gnaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la contane lo ma ngi lay digal nga dem señ ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërom aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi mam tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi keuru aji joxe ji mo dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila beggal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila beggal dila xamal ni fo meuna nek nak nekte dana la fa fek le benen lesser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama lesser bi bo ci jotté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk te kat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp danañ la ci ñe wala mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala laka ma yukhbituka ginaaw man mi di seigne touba min mi ma ngi lay sédel ni geureum na la ngeureum lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboro min sa morom yi nawli yépp danañ la ci ñé sa morom yi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika sa morom yep la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhiri ila akhirihi dimu jojji di cheikh ibrahima fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno linkar ko wala mo wax dara cierno am ci wenen gisunu bokut ak yuma gisse man seigne touba neena lolou musta am sama digeunte cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat

motax mu ni ci benen letter ba bam koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib ila aqihi allasi lam yukhalifuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaaw bu mu tuddé yalla yini ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa mi nga xamni moy jewri ni yonent yalla muhammad di doomi soppe bi di ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wulis benen bur budul mom muni ma nga bindi letter bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yukhalifu fi sikhrihi wala fi kibrihi letter bi kima ko jeme ci mom musta joyo ak man ni tolni dede we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam koko moy kan muni ibrahim ibn walidi muhammad koko moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antusari mo xamal ko niko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamni ci sama xol la ko tibbe man seigne touba lettre bi ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay motax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mak waye liko taxone djum moy addi yu ko mam tierno yonne won mu jot ca mom la ko dun xamal liko jot na ci ndax bi seigne touba ñewé ndiarém tierno nek darul muhti addi yi dañ dan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tierno mbacké bu darul man nan momako netti ñu addi diñ dan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wagnu ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganari ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen wayjuro waxon na len ko mam tierno mam mor antousali seigne mor antousali waxon nako seigne touba bi tierno ñewé jamono neñ seigne touba masna tok ak seigne mor antousali xam ngeen ni seigne touba day guddii motax guddii bu xasse ñew kenn dootu xamé kër kenn lool la waye kenn ku ne xam nañu seigne mourad tousali amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddii la tuddu ba kum tim kenn dootu gis ta kër rek waye seigne mourad tousali amna kër ndax looy xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu depp nopam ci xolu Seigne Touba deg xol bi di kandal xolum Seigne Touba di kandal yata khalkhal xal ba ngay yata khalkhal moy xol ba ngay kandal un lay kandal ni xol yonent di kandal bu ko yalla na ray yoni yalla bu na ray yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defeguko xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon
lool nak suñ moral seug biñu defé nopam ci xolub seigne touba da deg xol bi di kandang lay xolub yonentey daan kandang mu xam ni mission bi ne ci xolub seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé da na la bolé ko la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liyatna bu ko jappalé mo gis ni xol ba bam kandangé sa yent yalla musa yalla bolé nako liyatna bu ko jappalé muniko yow ahmadou bamba lima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonentiya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyatna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bim gané adina seigne mor antou seli mi wa juram daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno seigne tierno ay way nit yalla ye bax way nit yalla ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax seigne tierno se liet na la anihan laka bihasal mawlud anihan laka bihasal mawlud al jadid don gi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandan ci sa xol bi dan kandan ci xol yonentou alihi wasalam a faaw nga soxla liyat na bu melni tierno kon tierno ngo lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang yaw nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm ñu ñen yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewon melokanu ahlut tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watinabal bida ila akhiri neñu ko noppi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom nenañ ko noppi la won ko noppi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan def dawul reba haqtay day muñ rek waye bokkon na ci ñi ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé dileen yé dileen jangal dileen netti histoire manam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci lenn ci aya alquran yi ak lenn ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci lenn ci hadith yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiyaahu yi xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoon ni suñu muntaxa di def nga diko ci yeeram moy bu toli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahima fatou mbake daan defé té bobu rañu xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaahi lol de téré yeeku bind saxal ko ni cierno non la daan def da daan waxtaan ak talibé yi di leen yé dan len netti sahabatu rasul lañ melone waaw mani yemu len rek tarni rafati mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ñepp mu tudde len sahabatu rasul lolu yemu len ñepp ci njabotam mu tudde len sahabatu rasul lolu yemu len amna lu mi jangale dañi gennaw seigne touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balum am tuddeko man nako fiyal
nako felu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy liyat nabi moy liyat nabi gis ngeen ci raay ya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la maleen mis maleen ñi saga sahaba yi mis maleen mis maleen taw mom nga deg de moy qur'an yone yi moy ñi nga xamne nañ yalla kep do li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni ba waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fek dara ñew fu ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi mason nako netti ci ben conférencier ma dégg ci wenn waxtaan muni man bukhari bokkuluma dara muslim musuluma dara mané ko d'accord bu fekké lolu pour toutal leen ak xéb leen ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem da nga fa fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokkal nako muslim musal nako lol du wax lol du wax seigne touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb musuko xeb lo bëgg bëgg wax bi reey del wax les mana deg del wax lu yalla mana del wax lu mana nek ak lo bëgg bëgg wax bi reey ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga debuti na wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko déplacer waye bukhari ak muslim lele ma deg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab dongal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab la et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok ëpp na xépp ci diiné ji di bok ëpp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ron fatima mbake daana netti xisay sahaba yi hadith yonent bi talibi yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy netti xisay nit yalla yi non la daan waxtane it seigne touba ci bopom ak istiwaram daana waxtane seigne touba ak istiwaram bok na ci ay melom mom cherne ibn fati mbake mustaragal kudul boromam nonu ko señ waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhafka min fawqihi kull ahad kon la señ tuba wax cherne non la melon regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxone al haqq maha umar way al haqq maha cherne ibn fati mbake sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabaarak wa ta'ala la yadurruhum man qalafuhum ata yati amrullah
وهم على ذلك ولن يسال هذه الامه خائمه على امر الله دوني موك موك سي سما خيدي مان يونت بي صلى الله عليه وسلم اي نيت ني سيسير ньо خامني فو لين فك سي دغ لي ني تاخو بو لين دون مساكري با نجيخ سي دغ لي ني تاخو رك واي يونت نينا ньоญو نا لا يدرهم té sen sérité gogou sen sincérité gogou taxna yalla len di ar bopam la yadurhum ken manul len dara la yadurhum ken manul len dara muni ca ñi nek donte dañ len di tej ak tijji donte dañ len di massacrer ca la ñi ngoy ata yati amrullah bakkaro yalla di ñewum dimbalam ba kero yalla di ñewum dimbalam ba non kerno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko ko sédel waye nak ñeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul en balmet lim réaliser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim réaliser kon yarnu fati mbake wasiru si ahmadou bamba lietnaaw seigne touba mo nekkon wasiru si ahmadou bamba lietnaaw seigne touba niko harona nek ni mako waxe won digam ak musa halin karamallahu ta digam ak yonentibi abubakar digam ak yonentibi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu sus mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ni nek ci walu takdar xamnañ ko xamnañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah ali ñew nek li yefna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñew nek colonel bi cheikh cherni ibrahim fatim mbake ñew nek wasira bi di lietnam di lietnam kon nak ñun balu seigne moudou lolu moy li mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan ni jeexut wax deug yalla way xam ngeen ni mam tierno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiix la dik indi dikke mako rek mo waxtane ko way yalla xam na ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabarak wa taala fahalun ni wa yurid lolu motax waxtane nako miraran yakarna way waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga mangi doga dug ci fasal yi motax may fara dox ni waxtane mim boko don takrar jinni yon ni waxtanu ñew bu ne dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeffi sun borom la tabaraku taala lepp li ci jup mom rek ka ñun ay jam lañ yu jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolou moy li nga xamni temps bi mayen namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum soc ngeen bal mako di len wax jasakumullahu khair jasaahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mon la dimbulé bañu tax ma diko wax jot ci modi amone jamono yonent li may bëgg wax ni amone jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko
tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi nan atté mo nekkon juge bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam ñi ñewé taxaw mu ñew juge bi yeen attaquer yi deglu len yeen attaquer yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi attaquer raw bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal boko non misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom nuko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom nuko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bekk juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo donon sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanamu yonent li lako tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy war te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram ba diko yobbu ci kanamu yon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yaak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñi wax irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi dinu wa di def ab conférence ñena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujjii ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am ci ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mba da ngay tagoto xana da nga na dem bar saxul muhammadiya a kon te nga no denk bok da dernier discours denk nu ko neñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yonent bi dina war ba seeni xol toy de ñu jog ni ko denkunu yonent ni mang leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niew ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gert ak bopam ken munu ci dara yonent lolou leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen te top leen mune donte sax kilifa gi da ñak baat da xamna goor ñu xol amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant lolou alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayntu khana anil hawa wa bayntu khana anil hawa do waxe bakka nuk
alquran mo jëk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal lan ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yaqko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbalé ñom dañu jégg ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawatel nak wayjuru xani moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu waru wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu waru xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ji porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sanche dara ji ben xalel bu jigen mo ma sa wo par telephone nima dama deg sa waxtan bo radio tiñer bi nek dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci waji woni waw munima tu am luma dal maniko la dal lan la munima man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa wiol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momo wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kéra bi mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéra bi makoy jëli sax du ñaaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko bataay waye yalla farul len donc lool rek la wayjur du morom wa jurdi moram wa jurdi moram wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: wax buñ masaan di sey nga sansé ko nga sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dugg waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon nani bu jekk buñu masan di wax wax yu melni dañ dan dakh xalé yi legi amna ben mel mbedd muñu wax mbeddum TikTok mbeddum TikTok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acce jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gisul ñaaw xam nga nu TikTok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok TikTok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi passe bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf passe bi ci kaw téléphone bi légui ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi dugg dong te juxu ñoo sab sawukay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga wax mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamni day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ka salik bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci def moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkonte da nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkone da nga joxon ci toile ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khassali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xet ci nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigen ak nu mëna démé haram nak tifaqan imam khassali ak jotaayam ci indi yépp bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc dile nañ ci yonent bi alayhi salatu wassalam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi minel sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak alakhirah xamuko kaddu aram la adina ak alakhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ni mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina dawood dafa neexona neex ba melni tukhura amna sax ñu wax naan tukhura ak dawood ga tukhura nak man xawma nuko tubaab yi di tudde wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib way kat bi di way amna lu mi cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inda nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam au lieu que jamam joju ak salamam joju mu jexal ko ci top yalla waye mu dem jexal ko ci au lieu que nihmatun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy warannati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé luko metti mu délo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé luko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jur gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek luko nakari dal na wax kaddu gogou su ko défé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou Ibn Mas'ud neena radiyallahu anhu al-qinaa yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-maa ash-shar'i Ibn Mas'ud neena misik misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom manam musicien bu nekul am nafiq Abdoulaye bin Mas'ud neena lolou mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol Ibn Mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musique di saxale ganjaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina Ibn Mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi القلب كما ينبت الماء الشرعي لولا ابن مسعود واخ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بني نيوي تي ني ني تودي مسائب الاربعه موي بروم نينتي غيري مالك ابو انيفه شافعي احمد نينتي ني كين كو نيك اك لوم واخ تي ميوزيك اك نوم كو ديغي ci l'islam sayna imam malik radiyallahu ta'ala biñu ko laaje ni ko malik hal yajusu al-qina' wa malik ndax musique dagan na wa yow no gisee musique rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq mune malik ni man day sama gissine ci musique dal ni ma gisse musique moy amna fiq koy def imam malik lolou wax neena mom nim gisse musique neena amna fiq do nga koy def inma yaf'aluhu innana al-fisaq imam malik ko wax de bu len wax mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ap say la neena diglu musique mom ap waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ap say koy def Abu Hanifa neena deglu musique mom ab say do nga koy def deg musique nak bokut ak deglu musique Mustafa Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku deglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignu wa ca ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni lolu waxi bandi la donte metaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax djima waxi bandi la mom motax abu anifa ni as-sama' fisqun wa talassu bi kufrun imam Abu Hanifa neena deglu musique ab say say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca banexu ca kontane ca bay kad kad di nan wi sama ndey musique neex muni lolu mom ab yefeur koy def yefeur Abu Hanifa Allah neena ab yefeur kep moy kontane ci musique bay kad kad di nan wi sama ndey musique neex lama waji waxon dañe ma sama rak ji mune am muni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barki serigne saliou mbaki musique neex muni ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legi ak ko ray la yamale wallahi mi ngi fi touba gi le dekk ci jamono radio ba ci jamono radio ba radio bobé ba fay def waxtani ci jamono yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faaw legi foko fekk alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd dinaan barke serigne saliou mbaki musique neex muni ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxafé mbayi musique faaw lolou motax ñi fatalé rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yannu sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatali rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxuñu seeni wax day net li yannu bi wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax abu anifa ni السماء فسق وتلصص بي كفر ديغلو ميسيك ساي ساي كاي داف واي بانيخو تي نك باي كاد كاد دي نينا بييفرا كاي داف اك ييفرا كاي داف نياتا نيت نوي ديغلو ميسيك با كريس با كريس نخ نينا ميسيك بي دا نيهي سيدنا امام الشافعي موميت كين لا سي بروم نينت نغي بي نكو لاجي نيكو وا الشافعي sarah yu ci musique moy lan saw gisseen ci musique no gisseen musique sayna imam musafi ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu safi lallah wax mom mo ci gëna xawa wayef lay wax mom mo ci xawa gëna wayef le man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw nena mom imam safi musique muna muni ab dox koy def dox bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dox ak dox du benn ñom pour dox mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciéb yi nangam waye nit dana dox te du ag fofu wala gëna dox sax koku gëna dox koku ndax dox yesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dox mu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la seigne touba wax la tastari dunya bi ukhra ni jël alakhirah mu ko jëndé adina daf mënu ko wéssu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidna imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def mune benen bi ci dis moy deglu ko tu musique ak musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lool la wax mune sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñ ma mayon bama nopi ci waxtaan inshallah taala sayyidna imam shafi lool la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katu musique matu ñu sédé ci l'islam lool la sayyidna imam shafi wax radiyallahu taala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa Safi Ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seeni gisin ci musique. Ñu ñëw ci Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i. Kon Imam Ahmad ak Imam Malik ño bokk aw gisin ci musique. Imam Malik Imam daf ni musique am nafiq koy def, wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolub kikoy def. Sayyidina Imam Malik lol la wax, naka nonu Ahmad Anbal ngeen balba Ahmad Anbal momit lol la wax, neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolub aji deglu ji ak xolub aji musique ji ci bopam. Al-qina yunbit an-nifaq fi al-qalb kama yunbit al-ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala huma. Kon ñom ñaar ñom bokk aw gisin ci walu musique. Ku ñu wax Ibn Taymiyyah serigne gaay Ibn Taymiyyah biñ ko laaje musique mom dafa def li ñi tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram. Mom daf ni waxuma sax musique na mune waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram. Dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia, ci sharia bo don tiané bo don tan nit ki li ñi tuddé mismar, mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique. Xam ngeen ni matériel yoyu yu séra ser la, ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen. Waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que loola deugunu ku koy tané jigen. Guitar deugunu nga tané ko jigen mom guitar. Lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ, ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ. Ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin al-quran wax digent asman su defuma fi espace bu ñuy foyé. Motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen. Jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen. Lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ degeul nga diko tané jigen. Ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen. Guitar yoyu yeen balma buma yaq ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaawati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma. Al-mutakabbiruna, al-mutakabbiruna ñom la tudon ci émission bay wessu. Al-mutakabbiruna moy ñan, moy ñu arrogant, ñu arrogant arab arab sa bu la ne rek al-mutakabbir rek moy ku arrogant. Al-mutakabbir moy nit ku arrogant. Gis nga ñi nga xam dañu arrogant, dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek nga wax genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf. Buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax waye boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin bu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu amu ci. Légui nak musicien yi seen métaphore yoy day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax du ñaaw joxani dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat. Alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa. Ko xamni du maîtriser lamiñam, du maîtriser bakanam, maîtriser ay paralam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo muni safaraay doon dekk waye ëlëk ay bobu mom la señ touba firiwat ci nahju khadair aaji man fa'ala ma sa laqiya ma sa ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu podium bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax nga daal diko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëm ëlëk safaraay sa dëkk way fekk sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tudé xuma menacer xuma waxa wa war mané ko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma réciter la rek ñun balwa motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahw kullaha haram molam xeyti jumtu kay foy yep arab yenen sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu bu fekkenta ni man nañ ko woyé li gaay def moy comédien al-uswatu moy comédien bokku ci théâtre donte théâtre kat yi ñoom leg leg ñu wax parole bandi waye uswa bi yenen ti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu féké sax limi wax deug la ba tay mën na ci bañam bakkar waye bu féké ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith liyadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi nga xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci dëgg khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxe ci sun réew mi di sénégal ak mi comédien yi mel ci sénégal bu fekente ni yalla neeru leena dimbélé yow bo mënul am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali sallatu wasallam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bép comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong na ci jullu waye dara du ci dëgg muni safaray sa dëkk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf xam nga kaf ci l'islam dagan na bari gi nak sax nak mom kenn sopp ko bari gi dañ ko sip waye dagan na kaf waye kaf bu and ak deug cheikh mohamoud fadal danako def kaf bu and ak deug cheikh mohamoud fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh mohamoud fadal hayba bi ne ci mom boko gisse te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf yoyu motax mu daan wax naan benn buma way wax ma ñaarel ko ñett yu ma way wax ma ñentel ko ñent yu ma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu paju aade ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmélo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radi Allahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaron sallallahu alayhi wasallam daanako def sallallahu alayhi wasallam
1: danaka momit xeyb bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci non motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom man nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ni yow ki yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magat du dem aljana de magat du dem aljana xam nga yonante bi yalla yoni comme ni magat dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben geñ dal di joy yaron sallallahu alaihi wasallam ko kay damay kef ak yow dom damay kef ak yow ko soxna sene ñaal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhuluha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muniko kay damay kef ak yow kay damay kef ak yow rek bo gisse man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so déké nga muné ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doolé di jank bu mustu duggu ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gisé alcorane ni li yunus sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi té sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alcorane la na bu ngi jumul ma nga waxé sun borom dañi yawmal khiyam jigen ni duma len duggal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci seen digg doole nek ak ñank ma duggal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñañ fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëné rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujja waye tay bu ko wujji wi daqé wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma balde ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn bokay jitu ca kanam bu ko parasanté kenn bu ko parasanté kenn wa soxna de ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xamni ñom wëlëré wa daara ji lañ wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ñeen bal ma de ñeen bal kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk leen mo rek deñu seen wujji dañu am lu leen nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom de yow ma xiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhali muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobé yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaws ndax ki nek jannatu daru salam bu gisé ka nek jannatu firdaws mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebatu bëgg fa dem té aljana lo mebat yalla defal lako motax buñu gisante ada min gisal ada min gisal kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan na taf gu dagan way bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax ni nga wax dara du ci deug dara rawasine nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëlé manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañ jëmé seen comédien waliyasu billah ñoñu moy lahu bi ñi def waliyasu billah buñu déllul gënaaw man leena yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñi def deugunut sa bo len laajé ni len waye ni ñeen def te deugunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégé li xalé wax bégé waye ñun dañuy bégé rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té bo le né li ngén di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu té joxuñu kaaya ma nga joxuñ ab sawu kaayam sun borom néna sa bo len ko waxé xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo len laaj len waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko téré baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek da ngay xol sonesse bi xalel yi dañuy def carrière genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci dessit bu fekke ni waxu ñu dara diina sax ñay yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram ba nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut ba nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngén délo ci sen xel bu len top métaphore bay wax lu yak askan yi bu len top métaphore ba sen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci pench li mo wax ni image ci arab yi diko legu nan ashura tusawi alf kalima image man na dégrasser lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakate ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla musta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka deg yag na deg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko deg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légui répétition bim koy répéter comme ni ñu koy défé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoire nga xamni bép ndaje mu ñu dem grand théâtre bu ñu dem yëngulen bu ñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek lolo tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi gor guy fon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse bamu tita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jéxital ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teel ki ko ra taxlé koku moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaron sallallahu alayhi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamiñ muneko hi yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muneko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ la fa yob muas manam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ mako fa yob fana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobbo ni safara muas manam ne ko ko seen safara euleuk lamiñam wi moko fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dairi seigne touba ne na tagatal sa lamiñ moñal sa lamiñ ba sa lamiñ di wax lu bax ba min ko muy ndax lamiñ lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal sa lamiñ moñal sa lamiñ yaral sa lamiñ ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lele nga top ci ginnaw nit muy dox ba yag téléphoneam wadde mune nangam tan lol la lamiñ ñu tam lol la tam waye ki lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamne lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadde mune cheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga non la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi té bi Sud FM radio Sud FM bi mi dogu ubi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant ne fa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangama ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis telephone mom assistant niko ma nga japp ni yowmal khiyam buñ ñewon musicien yi senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi senegal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant yorna archive yi bu ca demé dana ko ca fek fala ko dan dig rek mo na maniko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla dako defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla dako defal cion sek yalla xamnako paralam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawaibu quddus neena yowmal khiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi loolul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajale won yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena ya gone gudul baye na fa yam mi ngi ci mawaibul quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma ko gis musuma gis ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhitam juri yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu sét yene ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine nyass dako ma sa inviter mom ak yeneeni morom musicien ci diine ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser d'accord ma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ñen balma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waaw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais Sid Lamine Niass tontu wuko ci question bu pertinent lako la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu ca def ci Bakar am nga ca sa wall hadith la yonnante sallallahu alaihi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'aka salika man sanna sunna sayyi'aka salika yonnante neena kep ku wote fi barab nit ñew wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu xaway def ci Bakar da nga cey am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa note bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jegal yalla nako yalla jegal yalla nako yalla yeureum mom ci on sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a ci on sek def nako ak am tawhid man nan nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla bu mat seuk yalla xamna ko ci man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid num lu ko yalla defal ci métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musique am yu fin ci mujj bi mujjam mujjuk dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais ton sek ci wayam yu jëk ya demal nga deglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy don am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon don am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lol la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinci mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel loolul ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layel wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage duggu da ca djiblu won lamb ja baamu djiblu ca football ba baamu djiblu ca bagage muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mudé lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkentani la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram tek ko ci sa sawu kaay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penc mo xamni ay goné yu mësoro gutu nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou moy indi légui xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen li moko jur lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pinci mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamne du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mu bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ñoo nekk ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu leen ko yobbe bëgg ay vie xaliss wallahi xalé yi li ñi def ci mbéd mi mok tabaruj bi alcorane di téré ñoo bokku yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alcorane waxon di yefari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokasteku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon yow yaangi sene di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju dikkel te alquran ni waylun li kulli ummati lumsa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen gi rek rekeli beug ay beutam ñu bari ci ñom bëgg am borom kër taxul ñu def ko de dañoo yëg ni tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagné té nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul dëgg dé tous les moyens sont bons moyen bo xam dala yobbu safara c'est pas bon moyen bu la yobbu safara c'est pas bon tabaruk day yobbu nit safara tabaruk day yobbu nit safara kon nak seigne moudou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na touti te majalis baag may xaar te waxna ko seigne moudou legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel ndax beñ bi metti waye ñu yamale fofu waxtaan yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi te nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci biir rew mi ñepp ci melni mam tierno ndjay nek fofu ci espagne nuyu nañ ko passage wala rew daara ji la ñu ngi ko yagg deggé ma diko wax serigne cheikh diouf nako yalla samte ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki serigne cheikh jonne la bëgg wax serigne cheikh jonne ak serigne cheikh diouf ko di war mom tamit te soxnam soxna amta mbake nek fofu ci france ñom ñepp di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe jissayhi serigne modou bey momit kenn la ci wala rew daara ji suñu xel nga dem ci batay ki nga xamni moy serigne dawde bey dafa am modou bey am dawde bey ndir ngeen def di sakuma la xere jissayi serigne modou bey ni mi ngi dekk fi ci fiñu wax kayar budé serigne dawde bey nak ma nga dekk fe ci kebe mer ñom ñepp di suñu xarit bi suñu wolere ci daara ji ñi di len wax jissakuma la xere jissayi mom dal gaspara bi ñepp rek ñuma daan degg ak ñom serigne khadim jité ñom ak ño xani daana len degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeni rek ba negeni fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sorewuko dama julli ci jumaa ju mag ji bay genn fekk ma demone boori darul mu'ti bimay tolok jumaa ji le julli aljuma di jot ma daldi julli ci jumaa ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir jumaa ja ba ci auto bi buma fatiw djob la santone djob wala njaay dal ñaari santé wenn la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari jindi dal ni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day maangi nek xamatu ma ndax belsik la wax wala canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtaan ci internet bi ci YouTube bi nangam ko la sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demé di siar ji cheikh aboul baraka fi cheikhou la waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do seigne moustapha mbay sam mané akay mané la man di état la né waye sa waxtaan rek lañuy déglu kon nak ñi ngi leen di wax jissakum la khairu jissayhi yal na ngeen ci dégg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtaan yi lepp lu ci rafa rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fet xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax dégg yalla mom diaspora bi mom mënuma leen fay ci dëgg yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sant bi waye da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa orange lay wax rek man la mohammed addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xam nako wa def na cissé la sant bi ñop mo ni nak ab cissé amena non itti ci diina mom lolou mom yakaruma ko won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñepp jissakum la khairu jissayen yeen ñepp rek suñu mbokk ma nga xamni momit giñ na ko degg defena ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben ben esprit bo xamni xamna esprit lañ jox mom moy li nga xamni bu daara ji amé manam tap yi ne ci juma ji bu amé souf lolou koy inspirer muy deñ indil na ci ben machine fi ndaysan bam ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage bu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day ben mirage sama bay li mo jé sa wal am defal mako

0: معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بو نكو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووتا نانتي يال نات امنا سي نيوم ño xamni irhasat yi nga xamni mom la yalla defalon yonent bi alayhi salatu wassalam jekk mu diko yonni amna ño xam li ño jël irhasat yoyu boole ko ci mu'jisat yi am ño xam nak dañ ni deede irhasat yi bokul ci mu'jisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yonne bu ko nga xamni legui bu la nexe nga tudde ko preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoyé lañuy tudde irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhuna yi dañ ni lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali cheikh salam bu ñu bëggé waxtané ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënte rek waye buñ bëggé tambalé ca ba muy doga dik adina sax bo moy ki sunu dund yona jeex te mu'jisa yi du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci leneen yalla nabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sunu borom namme indi jamono fekk na boba nañ wa jamono li jaamu ay xerem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makkatul mukarrama seen adam mo doon ku fa gane jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamne moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiya bi dañ lay yobbu ci badiya bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lo tax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy man ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu demé ca alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ don namp dok mom di len bolé ñom ñi sammi gatti alima yi bi xamné sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu mi ñaari xalé yoyu dal di dem sambi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a general li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alaihi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ni dal di naw jëm ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xéet wi tek ci plateau balasi neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xéet wi tegg leen ci plateau balance bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balance bi jël ma tek ci benen plateau balance bi ma gën neena 10 neena ki andal niko gis nga wa adina yeb bo leen jël tegg leen ci plateau balance jël waaji tek ko ci plateau balance moy leen di gëna 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé liñu tuddé saqqu sa diri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sa diri moy opération biñu opéré won yenen ta sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax sun borom defal ko saqqu sa diri ñuy doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foye ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sa diri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sa diri bi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatu ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé sayyidina alima and ak borom kërëm dal di daw ñew biñ ñé fekk nañ ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonante bi mu tok ci benn bett mbeer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikké ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanel ma ci suuf xotti sama dënn jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saqqu sa diri ñing ko jëkkale defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saqqu sa diri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko ben ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saqqu sa diri fofu lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati denc soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yëpp commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonent bu wara ñu jamono bokku na ci liñ jang ci téré yi tawrat yi téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi leen di wax bu ñewé mu juk jamono nangam lolou taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñ wax Buhayra am na ñen ci tarikh ñing ko tuddé Bahira ñi di jang Buhayra ñi di jang Bahira Buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam andé baytu xam bobu bi ñëw ba escale mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na reuy ni mu yonent mujju jamono dana fi jaar muy def ben délégation bu fa jaar bu ne mu ñew saxonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bëpp délégation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci délégation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni nim jangone ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mudu jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci girgi comme moy goné ci say togal ci girgi bañu démé mu némi ku leen wër leen xol biir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu na xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day gardi girga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko Buhayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatu fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou muju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray té bu kérogé da nga am responsabilité bu reuy té yonentou muju jamono moy xalé bi nga andal moy yonentou muju jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantou voyage bobu délo ci yonentou Yalla Muhammad Makk dal di ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyager pour voyage bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonegu kimtani yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn nir mu ñew tin ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fi ndëkk jot rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi ali sallatu wassalam mom ngeen di gis ci ahmad bamba di wax ca téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci raiya señ tuba neena yonent bobu nga xamni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xamni ay miraclam la ca bok neena bu ma saandi dox aw nir day ñew di ko keral bu ni yonent bobu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci ginnaw mom yenen tibi ali salatu wassalam dana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngal sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si manam ni xana xamulen ni may gisse sama kanam non lay gisse sama gannaaw motax seigne touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beudi rek ñoy nelaw way xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam way wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci wali amna ci wali yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san depart rek fi seen dara ja tollu ak seeni maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokku na ci ay muhjisatam mom yonent sallallahu alayhi wasallam moy weñ duko dal weñ duko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax seigne touba niko yow cheikhul khadim yow ahmadou bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat muna amani dama ma sa gis weñ dal la muni bul won ak li la weñ gi dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis nako ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alayhi wasallam ay jëm ju seigne touba tak ndeer bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji seigne touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax seigne touba ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yunus sallallahu alaihi wasallam weñ daw ko lal weñ daw ko lal alayhi salatu wassalam kon ci gatal muhjisa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne ko yim def mu am yeneen muhjisa nak yo xamni mom borom xam xam yep depo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam muhjisa yoyu lañ ci tambalé muhjisa yoyu lañ ci tambalé alquran alkarim te moy al isra wal mihraj da bokku ci muhjisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer bu tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te boba gadda yegul xamagul madina ci sair waye jibril jaarel nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis jerusalem nga xani mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha Sidratul Muntaha. Mom lañ al-Qur'an di netti ni Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa allazi barakna awlahu li nurihi min ayatina innahu huwa as-Sami'ul Basir. Nga suratu Isra. La ci ngalama bur bi nga xamni mo yëkëti ab jaamam ci guddiya jëlé ko baytul haram yobbu ko al masjidul aqsa muni bërepp yoy nga xamni la ko wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yore alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la daldi dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha فكان خاب خوسين او ادنى فاوى الى بماوى نين كو خامي ام دوي باغا خامي اغنا سدره المنتهى من سدره المنتهى من منديف مسوكو مانا جيغي كودول محمد صلى الله عليه وسلم تي تي غوديك ليت الاسراء والمعراج لاكو جيغي سيدنا جبريل عليه السلام ميم اندالون صاح مونتا جيغي سدره المنتهى ñi bimu accé sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alayhi wasallam bimu andalon sallallahu alayhi wasallam niko waw loy def ni niko man fi la meuna yam ah sallallahu alayhi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alayhi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ba gisatul jibril tay gisun boromam gisatul jibril ci agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetti liko tuti muniko xif ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alayhi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassiruni tawla nga ci ni gagni ni ni al ufuqul ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak sayyiduna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako sayyiduna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal nga ko luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu niko lutax muni dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko ndax gis nga sa borom muni gisumako wala fu jaay ni ñaari deug dal du bok dajé ma waxon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañu bokk dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek xel mako lijeent mo fa dul nek ni ma waw ñaari deug ñu mëna bokk dajé mané abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la Abdoulaye ibn Abbas lolou ni ngi ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonant ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonant mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legi na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiyat yi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñi wax ko non gis na yalla sayyiduna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuyut guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyiduna aisha ci wacc wayam Yonent sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam ni ko wa arab bin yonent bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib la ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy sayyiduna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisuma ko ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyiduna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alayhi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol alayhi salatu wasalam man misale won ko ci gamou lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodel ko mo fi yees ak ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñaw ko paka li yek ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara mo tot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko soode mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ yi rendi ganar bam dege ganar ni peppet la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñaw ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ke dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma señ sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci ci fajar gi nonu ñu señ sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko baye sam tu doli jéggal ci mom inshallah boba jamono yi dugala dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo alayhi salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew ma lu nawara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masalna lin ko misal ci seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ne cëpp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay muni ma bing may wo bo gisé wuyuma la dama nékkon bëre buñu wax al ufuqul ahla bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nékkon bëre buñu wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew yo yeg luddul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuq al ahla bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasul war nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqam ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam nangam jappel nga ko muy sa xarit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñu rekone yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak waaw xana du man mala ubil sa dëmm bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom rasul waré ñett xéti xam xam lako fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yépp ñoo ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci geul guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa nekkelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sadrak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won wala ko tejil kan mo la ko tejil wadahna anka wisrak al wisra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na la ko lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi an qaddasa lak lima la tegil ni bama la ko tegiligul mi ngi dis gan ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yum mu ca warafana lak sikraka yonent yoy ngay tuddi muy ibrahima muy musa muy isa wallahi limala defal malen ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah kula tuddi te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddi te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ so musse ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte so musse ci sukar wala sukar so sey ci so ngeen balm xawa sa tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikraka man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci so boole nan ba boole tour lolou defalumako ben yonent yow rek la ko defal mo defana lak sikrak fa inna ma al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé muna muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun legi ma resoudre ko fa inna ma al husri yusra sa fa problème amé rek man yalla dana indi luko resoudre fa inna ma al husri yusra inna ma al usri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma al usri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab fa isa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle ba selmal no amane ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa farahta fansab bo julle ba selmal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñoké dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sel male wa ila rabbika farqab deug melal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba
1: wa ila rabbika farqab isa farahta fansab wa ila rabbika farqab
0: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi wa ila rabbika farqab nala yalla gënal lo nek señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxel ñaari taxe fi daara yi adina allah ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom lako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey fan bokku na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaday makka ñew majlis mu nawara digeunte makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu déparé makka jëm madina mu nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata suraqata ibn nawfal suraqata suraqa ya rabbi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ju andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di feux yendo weur ba ngon jot ken gisut ali sallatu wasalam neki boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharu sur kharu sur ah suraha mom ñen ñi neen nañ mbeerum lamb la won amul won dara waye bam dege temeri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassim ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temeri gelem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xale yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa suraqa bi nga xamé dawal na dawal ba di len seen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yaronte bi ni yaronte ba nga dox le abou bakkar diko wër rek yaronte bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen
1: talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne net li nañu man neenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di beremu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok motax alquran dal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla ngi and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy salu yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sa gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien agiso soldat ci wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax muné Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bul ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi khari sour loolu lako waxon ci khari sour ndax boba yéferi dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakar néna buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraxa momu bimu dawale fasal bi ba jup yonent bi ak Abou Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dani sun borom digalel suuf mu wonna fasal suraxa bi suuf dal di wonna fasal suraxa wi ba dënn bi di tege ci suuf suraxa ni cëpp wacc fasal ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def li waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom mu fekke suraqata wax na deug gennel fasu wi fasu dal ni beug dal di gennat suraqa dal di war fasu wagnu ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timiri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalaté bu djublon rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fasu suraqa wi suuf sel dikoy wonnat bu dënd bi di lal suuf def nako ñett yoon suraqa xamni nak deug deug deug desatul ci guuy nak mom baye bom wagnu ko rek li mom du nen ni du nen yoonu mu juy yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce li nga wax deug la mu ne ko waye man waxuma na dootuma la top waye kuma dajel ci yoon yi dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoon tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba la di wax ci ra'ya neena saxo suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraxa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraxa ko dabi lolu daraja la martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sim tu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar
0: naka non yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay muhjisam ci yoon wowo bu muy rañan joge makka ji medina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñu nekkon digeunte makka ak madinatul munawwar sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waaw yoro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakkar wax ko neko ndax joxna ma ndigal maratu ko Abou Bakkar ni ummu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci nga neko na ma jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indi na yonnante bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax Abou Bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox Abou Bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat wala mo bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi diko waaw saway soow mi fuñu joge ni ko li dal aw gan yu fi jaaron lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko rax mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam abu mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar ratuko mo am soow waaw ratuko mo am soow sallallahu alayhi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alayhi wasallam la señ tubani xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مو جوم دفنا ماغا تا جسبل خلو له من الخوارق ما لم يجي لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منامني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منامني لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالله محمد كو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam indi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujji koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin
1: alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam
0: yent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal
1: alayhi salatu wa salam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yunus sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqi ni tuddé tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la ñu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baxna ba ngol ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gep ne kër kër ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abo talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abo talib dal di rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi bu mu jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni جلنا نتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان ساخ الخمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فرقه فوق الجبل وفرقه دونه مني موم عبد الله بن مسعود جمعنا يونس صلى الله عليه وسلم منا من صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس مني غيس نبيم كو خاري نياري خاري دي ورن خاري بي ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga benen xar wi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah saay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gëm ñu wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro wi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokk na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bamba juñu ne ko ci raaya neena minha salamul ajr alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami dina bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abdullah moy mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam bu masana rombu doji ak montagne yi dagn ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alaihi wasallam seigne touba ko wax neena yonentou bi sallallahu alaihi wasallam bu masana rombu montagne yi ak doji ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam tiranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw السلام عليك يا رسول الله
0: موني بوك نتا معجزات الرسول انسخاخ الخمر خر وير وي لول لا سيغ توباخ
1: تي رايا
0: بوك نتا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم دخلو غرب خاينا ني واخكو بلاصام دخلو غرب جيرن نتي سيدنا علي.

bal na def fekke montor bi moy nodd non ko ndax ni dal ci kiyen ni ko dem bu wax ay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu sayna li moko wax param la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mën nañ wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jele ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu biñu toge ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngeen dimbe sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikh ahmed bamba neena summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam da nañu deg mom la seigne touba da nañu deg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi at tasbih wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ñam wi di sabbal yalla ni ñu diko deg muy tibbi ñam wi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbi bi amdihi walakin la tafquna tasbihum lool al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lool mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokku na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom di ko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi qissatu sabi li jangeen ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alayhi wasallam

kiwel gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu don rebb ci all bi japp ti ligi ti ligi mi ngi baye yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal len ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaron sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaron sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma dem nampali sama dom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yaron sallallahu alaihi wasallam yalla ko yoni te ko mandula xamna ni rebb bi amna haqti bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te duy ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci ligi mom tamit kiwel gi mom tamit ku ma tax xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam daal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alaihi wasallam dal di yew kiwel gi mom tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebb ba ñew na fekk yonent bi taxaw mu ne wana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom tu delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alaihi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayyi ti ligi mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mun mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewal ga ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonnati bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam waw bokk na ci ay mojisa mom yonnante sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam bu don sam legi tiligi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tiligi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci sama loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tiluguy wax way tiluguy wax nak tilugui ne ko amna lu gëna graw lol tiluguy wax dong amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade bayyi may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxant dajek sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xamni mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu
takusan jot muy joxal ci dajek sallallahu alayhi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam muni ko ah dañ may wan ki man bu tax wan ma mo'jisa wan ma ben mo'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yonni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeuti mi ngad ni ko xana sama mbeuti mi dal bo fexé bam wax dana la gëm am koku xalam jappul won ni mbeuti mi ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muné ko bu mbeuti mi waxé nga gëm muné ko waaw bu mbeuti mi wax ma lay gëm yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man anna wa mbeuti mi man may kan mbeuti mi ni jebet ci wala meñam ni ko anta rasulullah Allahu akbar ya dab man anna muné ko anta rasulullah yow ya yonnentou bi yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nasi sabata aninu jasin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna leerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñing ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu munawara min baramba fam jikona nek dafa am jenn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tuxal minbar bi buñ tuxalé minbar bi mu sallallahu alaihi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu dan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam muko dan laal ba yag leelatu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaada bu wo kong ba de yonent moy def bo massan di khutba rek djel loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaneen du reey je dal di waxu ni tek ko loxo niko ansit nopin waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppi waat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom mi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam nangam loolu bidala loolu yeesu dof la loolu fanatisme la yeena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkélu té arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkélu do am barké da ngay toox ci kilifa mu naan déssal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba wéñé di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga toox ak mom né ngaay da ngay jéma silwisé silwisé né ngaay man naan bo mu ci walla fébaroy لا حول ولا قوة البركة للمتبركين
motax seigne touba kër ba al khadi dajé ak mom ta kall ko kallam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyati seigne touba ne ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadi ma jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention mu ne ko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi neeko wallahi bi se ngi ñew danañ ko nat nat bo xamni bu fekenteni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkëti daraaje ju reere drapeau bu reere kër ak yowmal khiyamah akbar imam shafi khaye suba wa ak talibem niko demal ci ahmad neko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti daraaje mag mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xani mom la shafi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam shafi niko man day waxna ko ahmad waye da kontane ba simmi njit laay mu jox ma nima barkeloko imam shafi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bu toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina mais destali bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala bi dala xam nga ni ëkku gu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkku gu yonent ci gud loxo mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogou rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am te genn wëñ man na ram adina ak li ci biram

0: ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew mu ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yeketti pot ndaw se mu yeketti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonante bi roof ko sama digeenti yaram ak sama cangay li moy sun jawartu bi ñuy def bi sun jawartu bi jawartu bi ñuy jël diko boole ak neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangayam diko sul ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muni ko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yagg ñi ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am lenn ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek
1: way sallallahu alaihi wasallam
0: fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbatu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ben arabiy dafa ñew ci yenen sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
2: bu ko jangate bu nopp
0: wa man ban gise nga may won muy wone ni ban dalil bu wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bu wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm ñu ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw mom yonent bi ak arabiy bi ba lolu amé rek fa aslama al arabiy arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mu la tu duggu ci l'islam sallallahu alayhi wasallam garab ga ni sempet ak renam ba ñew fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yéfer yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna benn way bu ñuy wax ukasa tu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexé sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot benn ciar ci tandarma yi sanni ko niko jëlal loolu nga dem xexé o kassa ñene bima tiyé yar bi rek yar bi da soppli ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppli ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanné nima jëlal nga dem xéxé jiko ñene nima ni ciass yar bant bi rek mu soppli ku jël ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jëk yalla diko yoni la yi jëss biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu alayhi salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonenti xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem lañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robine di soti ndox ali sallallahu wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legui nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetu ñu xel miracle bayeetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy la neñu si Abdou Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham dedet si Abdou Wahab Sahrani no masalaj si Aliou Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy demeri jinn yonent ak ñaar fukki jinn yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci walli bi comme nim sakki ab limit ci yonent ndax walli yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañ dem dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké bo li la yalla di soté natangem ak xéewalum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqku te yaqku bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara walli non la mel walli li fe gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué na mënu la jariñ dara li fe gëmoko dama xni ñaar walli mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut walli loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut walliw fekke toñu walliw lum ay lum mana sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toñu ko ñaari mom la walliw tele waye lenen dul lol walliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni walliw man nako lim manu dal moy alak ko toñut ak xet li ko ko gemut yi dal walliw manu ko xet li kuko gëmul mën la jariñ dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte walli bi mënu lako defal yalla dana la remplacer ku lako defal ñu nekk li won na leen fi benn waay bo xani da ñew fekk bammel bu ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé te bammel bang ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi légui wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wala demé sax iblisa de wala demé man na de wala demé iblisa sax añaane nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammi lu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fekk ko bammi lu nitu yalla ban muniko fi muniko yow yaarir fi day man ma andu nak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi na naan bammel nit yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la dé iman gëm dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gëm sa bop bal dama wax ni gëm sa bop bon solo gal ak bo xani man d'accord mo nit du gëm bopam dede nit du gëm bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen sey limi beut waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo gal xey nekkul ci ñom man na doon solo gal waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xamni seen bop do nga lañ gëm don na ko misal ci amna nit ño xamni ci rew mi waaw seigne modou mbay tam do xam ngeen goutout de goutout men pitch la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom do nga mo gëna ma lu ñepp goutout motax foko fekk lu mi def tag bopam rek goutout am pitch la dem len ngeen xol ko ci rabi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutout bopam rek ya goutout bopam dong la gem gemul pitax gemul tan gemul ndobin gemul nat gemul ba pitch yi jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutout ci lay xey ci lay gont goutout motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum fekk torox fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutu toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tudé ko bakkar buñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñu nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gem nan goutou bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci rew mi nak amna ñu xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye néna ko sa suba bi né moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya dé du xam xam bu bari dé dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te ba ko gëmé ba tay lool lay gis nak yalla amul lul wali wami rawati ne wali yu senegal yi waxuma ni ño gën wali yépp de waye wallahi wali gënu len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla kessé tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bimay waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal ligge sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustami sayyid taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustami da fay dug julli su boba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simil mu simil mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rab ko ci bammel mun ki rek nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wolen abou yusuf mi ñew ba xam moy borom am wala deet abou yusuf ni xani mën ci bind sax weñ waxuma nit mi dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj ci sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bim ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiko ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bulut neuf na ko addiyé sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer ma ni yim liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax boma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt am na ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba du yalla tax billahi laysa la ilaha mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne mudu nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jam yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yeen ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu awaw liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla nañ yalla bëgg lo wali wi yalla nañ yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jaza émission bi nak ñu ko xala di waxe xamna bayiko dana ma jafé torop comme ni ma baye yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatu ma ci temps dara dara dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak nim mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax mi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk lu mu sori sori danañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg yalla faaw rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax bëgg lu baax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tégué ko tigaat toujours lay melni lu bëss ñukoy gën di jariño waye and ak lolou yenen conférence yi nga xamni sax nekut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor waye and ak lolou lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolou rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf jima koy jëf te yalla tax sa borom nangul mako mang leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu bu ko nango yalla nako ful bu ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam bo leen yool ba yowmal xiyamati akbar lol day mang leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom doona gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wettaliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko woolé du wërse guñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yeg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jarnako ndax jarnako wa ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internet nga wax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ca mané man nak wax deug yalla gis na ni jëruko yow neel ci li la war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ca ñu yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bëreb bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen def jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne li rek la ci am li rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yal na len yalla fay yal na len yalla fay waye wër di wote ko publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mom gisuma ko ki ñako mané te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu mëna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo mën na ñak wax deug yalla lolu mën na ñak ngeen bal ba yalla mom dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

motax cheikh muntaha fayyadallah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran ni na bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul amanak seen cho yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man loolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ima alatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yakku bat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ sañ fu rew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciow li bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci touba manam nima bëgge touba lool lu yalla def ci sama xol rek la xomul mu waye fimne bu may deglu xabar bañ ni touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko touba lu ni yow jamm dong nga ci degg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu propre mom touba motax ku fa ne di defu safan doga netti li de mala ko wax waam kenn du fi jiddo safan bi jawale ko da ngay dem baqi le fi ngay dem baqi gi mala ko wax touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni de ko fi fitna jo yanu pour indi ko touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke ni da nga dekkoo ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lool la yalla def lool dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ touba yalla ko ko nangul wala mom dogal suñu borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yor wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa'ala rabbuki bi asabil fil alam yel kay bum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top kon etat continuité la eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuel bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonki yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melne dañ ko poser question ni ko waw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamissalat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayti man istaa ilayhi sabila

Balmadı. Balmadı. Montar bir de notte. Yow, sama jilu amul dépasse bu doy. Dépasse dong da koy takale diko li jënd. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka. Gagné biya makka. Mu jaral la nga nek ci parti politique. Ñu yak kessum rewuma jox la ni la yobul sa yay makka mba sa bay. Am ni ala ci sa bay demé makka deganu de. Yalla xamna ko caisse noir rew mi la ñëk rek tibbi ci jox la nga aji makk seigne touba misal nako neena bari na gaay ñu xamni seen yoonu makk mu na am ñu tuuf ñu ndax awam yi dem makk bagante nañ palé bataay lijeenti ay billet bagante nañ palé bataay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé aj makk mom yalla bax na ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn faye ko wul kenn musu ko gis yalla xamna ko yaangi maye ay biye makale te sa emploi yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa emploi kenn faye ko amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bare bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari billet makka yi nga maye ak senegal ak billet makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mu na dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jëru génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fass yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ca bañ ko indé ci ndand fay fay niko fi moy sa appartement génné ko kër awa ba jëlé ko kër awa bu yobbu ko ci ndand fay fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gantu so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawo fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit dewe nit wax sallallahu alaihi wasallam neenul al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak marwa wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé mëno tour dalat bam jang ken mënatu ko jang li wala di wax jang ci fini dewe nit rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu aj faawu ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañuy armalé ñoom ki sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñoom juhfa la ni ki samak misrak ahul maghrib ñoom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé ñu armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sul hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sul hulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba wo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi daldi armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu seselo ak ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lolu daldi armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay duggu makka wax ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
dang ko xété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insisté nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mo limu jëf ño bokk arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéet ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah dal li yewiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah dal di nopi ci lolou sala sa yere dem li jënti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew dal di armal dal dem aji waye bo nopé di nga lay ab gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppale waye nak lu tay di nga ray gatt mom khiran moy ki boole ñaar ñi moy bi ngay armal ngay yene ni asna yene umra ak aj asna yene umra ak aj su ko defé yépp da nga leen di defando dal di ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci biir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolu moy sa atté lolu moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakar waye nak bu weso yoyu cieñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkon tane da nga gañu ci ak gi te lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cieur yi lo xam daf ci dag bu fekke ni daf lay sene ba nga jekali ko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewe dafa damu te boko baye nonu sa bu dalé fi barap nga yek mitit wi nga jekali wewi ndax téra won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënu lo wor
leel juróom benni miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jang nan na ko jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la àtte bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaay àtte bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga rey ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndogment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndogment yooyu sax duñ gisanteeg ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaay bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fiixi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ci montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp tere nañ ko ko yëpp tere nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy aji màkk daal da ngay mel ni néew ci gàttal booy aji màkk da ngay mel ni néew ci gàttal waaw da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñaw daal da ngay fexe ba teqalikoo moom bëgg nañu bu fekkee ni aksi nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doo ma ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw doj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la taf'alu khayran bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khaboli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina Omar radiallahu anhu ànd ak sayidina Abu Bakr Malawu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu agsee ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa Omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gisi woon duma la mas a fóon damaa mas a gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gisi woon yonent di la fóon duma la mas a fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay Omar naa ma ne ko ah ak kay ajrul aswa naa ma ne ko njariñ ak loro ngi ci moom kat mu ne ko bi maanaa nu mu amee sayna li ni ko kero ba suñ borom bindee ruu yi ci benn bataaxel ruu yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sayna liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàttu nuk aj mënoon naa aj moyen yi daje na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegu yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttu nuk aj
waye nak dal lan ko bañ aji man gisuma ko sun barne kon jaral fi dem safara walias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñeen ci ñaanal bi sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen nit ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ngo su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sakku ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu jur ragal yalla tekkiwul ni nit ki lay am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam teeram yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytanem wal yalna yalla nangu jeffi def ko ci sun téré jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci bu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jeuf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxna jaynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kosafal ak mbolem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy woote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momul way juram daf fe bayyi ko way juram wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barake ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxaw waay julum woowu yàlla yàlla yàlla bu ko njariñ la umpu insha allah taala. Jërë ngeen jëf sëñ Moody, yow sama diggante yow ñëpp xam nañ ko ni ma ko faral di waxee, buñ ma doon wàññiloo ñi ma gën a bëgg ci kaw suuf, nga xam ni buñ sañoon sant du ma xuri, bu may lim bu ma tàmbali wut ci yow du ma ne benn yaay doon ñaar. Bu ma tàmbali wut ci yow yaakaar naa ci yow la ñu tàmbale, waaye bu ma tàmbali wut ci yow du ma ne benn yaay doon ñaareel ba. Yëg naa sa bëgg ci man, sa fonkeel, sa jàpp, te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doomu tax na radiallahu anhu. Loolu yëg naa ko bu baax a baax, yëg naa ko bu baax a baax. Ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyri jasaa yi, di leen tuubal te di leen jégalu gëja amuk émission bi, gëja amuk émission bi. Lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la, waaye yéene jaa ngi fi, bëgg gaa ngi fi. Parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor, responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos, te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee. Loolu doom ko sabab, loolu doom ko sabab. Ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilah lisi bi nimatihi tatimu salihat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mag la ko gëna ñor lay mujj wax gisoo ab wolof wolof la ko mën wolof sénégalais bala dénkaané boppam day dem ba yaakaar ni liko déssé ci adina bëretul mu doog wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jëgé nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujj wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekké ni nangu nga diglu sama conseil boy tak takal borom diné mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat jadaka maqnga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga sa loxo ci ëkk tan moy borom diine ndax moy ki mëna julli mëna wor mëna aj makka mëna ñu deet lool ay pratique li di lool ay pratique la lool ay pratique la rek da ngay gis jigeen ñu mëna julli ba melni julli kaata te bu jëkkeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar ko ko amul diine bu amone diine bu jëkkeeram ne da xong da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi téré kokoy borom diine ki top ndigal di bayyi téré borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñ ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba ki doon kilifaam du ko waye fa lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine te a gis lo wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bi ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor borom diiné ngor waw masnama dégg serigne mustapha si ak soula wara bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko déggé muni ñaari way dencent té niki da rafet rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mon jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna ni jëkër gi di ñaaw ñaaw téewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréb ñay ñom ñaar ñu tok di waxtaan ñu wax ni ci Moustapha Sy la ko déggé Serigne Moustapha Sy Professeur Oulah yagna bo ma ngi Dakar ben sur la rom isine ben te li la xuma isine ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tekkat ré borom kër bi ne ko moy lu xew ba da ngay waje dof ni ko dede wallahi mu ne ko loy re nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma yow mi kene mu ñu ñote dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xiwal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg muñ mu fay jox yalla wër sëgalé ko ngay sant rek dëkke sant te ko sant ci aljana nga jëm jëkël ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñepp buñ de aljana lañ jëm loolu ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole borom keureum bam xamni ni dogal sun borom la legi ay ca jeex

du len massa nakar rek te kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran way lu len massa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje cedar balagn koy faje tax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo beugé musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musul waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj yoonu bax la de ni mahasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna muni nihma hasal manhaj yonu bax ngi nonu nihma hasal manhaj nena wa ta'iril qalba min ar-rasa'ili jami'aha fa asusawil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la mana coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay xeti naccio di koy xeti bon yi ca nga jema roy gañu baxña ñene mang la koy diggal man seigne touba de wa ta'iru al-qalba min ar-rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ñene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad war riya wasu' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayi feug de nan mana budul man du ken muni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du ken al asad añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observer rek bo demete ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكويتي راديو قصيدة أونلاين delu sunu melen yon sen emission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila aljanna to sen mbokk sen xarit safa am isam di len ko defal dimanche ju nek ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bo bu nga xamni mum la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gem mu jariñ la ku weddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ni waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala par yalla dogal dimanche ba ca top ngant am ngeen jamono ci buru lañ tollu domé ñu ci bari ci buru soso motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ni fass yene motale rek waxtan wagn tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayiko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamne hadithul qudsi la yanantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa sun borom dañi yeen samay jaam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa dama adam man na bëgg dimbele mbokum dom adam am ci lotange bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbele mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko nexe kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jëfé diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal joju fi ngi koy bayyi mu wañu ku nekk sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am mooy dajale alal nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal ba dupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegué sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ne yeyo ko len jox sa buñ la talale loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf wa yor alal di sedela ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs et comme ni gaay di genné asak ko li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila dé gëna sa alal xamna nit am nga ko mu lafi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joodu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba neena boko jox melal ni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax boko jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye pos yi dara niw ci watax seigne touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar yaakar ah suma defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben waye ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بوفي نور علال دي بوفي نور علال دي jëme ëllëg da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi nër jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxet ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li xawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalaat ëlëk muni yalla mi nga xam ni kuy dund la tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut لانه سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك ذاك المال لولا سيغ توبا واخ من يالاي جوخه تي مولاكو جوخ تي موم مي جوخه دي جيهال كون بول دنتي ندير راغال لوري الله لوري الله سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها سخنا سيونت بي صلى الله عليه وسلم مس نانكو انديل alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aïssa li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gañ ne fe tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aïssa ne ko hé faté won nako wallahi bo mako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gay na ko ci dajal bula joxe ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni ay ñaari jibi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mune su lu ko wax Serigne Touba ni kon bul neur muy nak boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib re digen mu yor daara yi xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko war def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal jambur muni dedet yeen ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayé ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayé ko mom motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi shar sallallahu alayhi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay vite vite bi muy genn adina lool la baye njabotam mu ni khuru sawara ang koy xaar mu ni ko lutax mu ni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa di encal bopam wa qaddima ala rabbihi bi shar bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi shar musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni waye nak waqaddima ala rabbihi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom feko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khayri waya waqaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa saye alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wotam yalla la nga cey def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye ci bu yalla taxé ci bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay waru way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane gee ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli gee selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dosey Ousmane yep na nek blanc effacel yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki djinnu yo xamni atté na leen ba dara yeewu ci ñom luñu dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki djinnu xam ngeen li bu fekkone djulli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko djulli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demb neeku ci ñaat dërëmi ma samb neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mu ngog ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngog alquran neena aw gaay ñi ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu akhlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette ci nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yaakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lolu yaakar na ni li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu billet ser lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni di dede yahsibu an malahu aghlada yalla ni yaakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu an malahu akhlada yahsibu an malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam ju bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay nam ku yor alal bo febaré war nga faju ken wërënte wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am fajj alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu baxna ko ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa kër daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpé saniko 1000 francs lolou da dib sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñ nañ fa duggal robino keur guñ nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masé nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko wayo ana sa febar ba mune anam lu ko wéral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wéral way allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fax talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla al khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggé mu am ndariñ na fekk muy lo xamni bokay joxé danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxé kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxé ñi ngi koy jox diko yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mune xaaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi mu am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madus mu nawara ba nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ni jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militants bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak la muy fayé ko salaire la wa aji loolu mu baax la la muy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niw doley ak nangam waye dag ko biye makka du farata du farata de
1: du farata
0: jox ko nit ñu aje ci ko makk
1: du farata jox ko nit ñi ñu fajo ji ko
0: farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje ji ko makk du farata de du farata du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sérigne ci ak militant yek et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mën biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun والمؤمنون المؤمنون gina yalla tax man yalla mang ci jade mang ni ci jak jakara li ngay def gisna ko asyara allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna asyara allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo ta xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ni dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gëm Yalla yi gis ni li muy def ni Yalla tax daw bëgg bu ko état requé mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mu fi joté ay luubal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi de ñom ñepp lañuy dégg seen card ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñepp ay jop taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abubakar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sans borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defander leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
1: waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun

0: yalla tax
1: ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise gi ñew mu na amni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñew témoin ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal ci alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhir al hadis ila akhir al hadis dom adam bok na ko ci likoy musul ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqi tamra ittaqun nara wala bi siqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafakhun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexeleena mutti ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxe xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku mok yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam mok yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mena ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keer yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu wat la ci mbay ndjay sama doon yi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndjol rek mom yu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tudde sarax ñom lool lañ tudde sarax waaw lool lañ tudde sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm bu li nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccël ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw de sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatad fa sab ina mitatan min su'i fa sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox baxam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسير أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مودو مبي تيام في شاء الله وراء. Mbokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannah, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen weneen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamee jataay bi nag muy jataay boo xam ni léeg-léeg day ñëw ànd ak actualité yi, léeg-léeg mu ñëw indi ay mawduuxaat yu fasantikoo, waaye lépp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé. Du émission bu wax ci parparlo, waye émission bu wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, diine ji layenti bir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, mu ni ci alkitab wa sunna wal ijmaa ay bimaana al ulama. Sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti biir la, diine ji diine jàppalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yàlla. Ñu ne ko ci naka, mu ni benn laaya biir moom fenn képp la mën a bàyyikoo mooy ci alquran. Boo demee ci alquran gisoo ko ca, demal ci addis mooy sunna su yonente bi alayhi salatu wasalaam, benn mu nekk fihliya mbaa xawliya mbaa taqririya. Boo demee foofa gisoo ko fa, li nga dem ci li borom xam-xam yi bind, li borom xam-xam yi bind nga dellu ca. Xëy na sax loolu danañu yóbbu nu waxtaane asalafu saaleh ñan la ci Sëñ Touba jublu. Donte ñu bari buñ bëggee layal asalafiya danañu dellu ci masalikul jinaan bi Sëñ Touba di wax naan in lam tulaahi muslian faltaktafi bihi bima nasa xiyaaru salaf aw kama xaala radiallahu anhu teew dootu mu bayit ba. Xiyaaru salaf la Sëñ Touba wax. Kon la nga cay déggee mooy am na contraire bi, contraire bi am na. Xiyaaru salaf bu amee rek contraire am na. Kon contraire bi am na, xeyru xiyaar am na, xeyru xiyaar am na. Noonu nga xam nag mooy jubluwaayu émission bi.
lola tax tay nu tan ben mawdu bëgg ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritub sun borom waliw yalla xawma nak ndax sax mawdula bo xamni masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay ah lu lor ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xamni bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kër ak waxtaanu wama defoon te ci ndodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne ci mom yaq ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mané len nañ tambalé fi ñu tok ci tindodi kiko defal kan la du ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jitt ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yerga wekk ci sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa tien wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñi ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dekk nga xani moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré toj tal lak ñom ñoo yaq rew mi waye serigne ci yaqku ñu rew mi serigne ci musu ñoo toj musu ñoo tal musu ñoo lak ñi bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wall lank na man dama defal rew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alquran wato ko fi jàng fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngen naan tok muy dox ke do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé benn coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajje ak mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon
faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam borom tabaarak wa ta'ala neena ya ayyuhal ladhina aamanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serign bi gëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra waf'alul khayra kon gëm yalla mo koy lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banu fi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra señ Touba amna ci ben mafhum mafhum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabbur alquran nañ ko settantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni al khayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan bat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunké juroom ñaari cër yoyu juroom ñaari cër yoyu señ Touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponké l'islam yi mu ni waf alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxé yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci bir waxtaan wi insha Allah ta'ala baram ne ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yen dom adamay da ngeen def aw yiw mu jitu len al-akhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal khiyam bu ngeen deme da ngeen ko fa fekk du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale samba ak demba man yalla duma jaawale samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li luma len jaawale mu tajiduhu inna Allah khayrun tajiduhu inna Allah wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax mu ni tay wo wala mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra fay gu mag la def lu bax mu jitu la mu ni fay gu mag la def aw yiw mu jitu la mu ni fay gu mag la al hadji ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko ndiegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say mobile ba ko indi senegal mune mun leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu la fa waye do and ak mom
فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم كي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تا بوك دانا تا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لدي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف مانا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngone guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ji bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ji bax day fari bakkar jeuf ju bax day fari bakkar ndax inna la khafur raib muni man yalla dama meuna jegelele te meuna yereme te meuna jegelele man yalla dama meuna jelele meuna jegelele te meuna yereme yalla day jelele di jegelele di yereme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ca leug leugal safara ma nga ca leug leugal safara jeufal waaju bax jeufal waaju bax motax yalla fekk ko te leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla nala bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bokki dañ tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia bi yali wo ngum yalla di yali wo ngum lay ngum yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko ar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare tuj kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëgg ko ray jamono bu nek ñu bëgg ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben full avocat ñu diko défendre té du julit ab yéfer la bi yalla dogale mu faatu xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen di defal lu baax dara yowmal xiyab ama ng lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yalé wut l'islam té yéne ngeen ku dé wut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illallah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bimu faato sun borom da ko yobbu té leug leug safara moy té nittal safara muna muné fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi muné gis nga fi may wax ak yow
muna muni kati tanki dong mo yek tangay safara yaramu ci dess lepp sooy nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaramu li ci dess lepp sooy nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li seen bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong lama yalla di may jam ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuti may ma tuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppulu ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yërem ñew ni ca tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk beutu wali bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraja ju reey ëlëk yowmal khiyam beutu wali bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ko ñu wéxal beutu wali waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu waliw amna ko xamni wéxal batu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal batu waliw bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé waliw bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ju juri ëlëk yow mal xiyam waya wa man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serign daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jukim ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dakk la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci torub alquran fas ko yene joxé fi sabilillahi ta'ala
sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmuko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw pujum ba nan taccu len murir yo lolé mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lolé mbadantan lay wax rek ba taccu len murir ngay batare yow ming ci kaw podium bi ming ci kaw podium bi yo lolé mbadantan taccu len murir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamni day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasiro ne nuñ ko firé ay bi mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasiro ne firé ki nga xamne da nga fek ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal ma ci lu bax li nga yëngu mu ni momit kasalika nasibun minha lu waji am di ko am serign dara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha ñin waaw yalla lutax mu ni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak cir day tax amu cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu cir bisun borom ne ci alquran inna rahmata llahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmata llahi kharibun waye minal muhsinin la xad lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muni waye sama yermane ma ngi ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mana muni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wa sur khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mun al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaru ña gañu défaru ña sun borom ne señ tuba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ji len ngir yalla mun bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo toll kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la nan parsi parla serigne ci dañu tok muy dox serigne touba neena bu len deglu serigne sey yak rewmi serigne touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am jariñ nak waqdimhum lillahi am jariñ moy li ngay def na yalla tax la nga tay def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo leen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lo leen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lo leen di defal na yalla tax waqdimhum
lillahi lillahi moy na nga len di siaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan mune ginaaw lolu ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek faxasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañoo arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cën gënatu leen yeeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cën gënatu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna kenn gënatu leen e waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab

wali bu borom fagu ak wali wo xamni mom fagul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeem je ci eussel ca ciosan mu judduwale ko nga xamni mom meme bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucc na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa judduwale wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak ndax man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom dako faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam neewon mom la daan misale ni melni waju ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot kenen ko mar man na la may naan nga naan kenen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wut suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xam dafa jiddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wañiko fim nek rek lay ne du yok du wañiko dex gi du yok du wañiko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddualé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaa bi mu jiddualé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wattuko jang sharia pekko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel ni geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba mom ken meunatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la fi Moussa ka ne walli day walle sang day sangé Moussa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé Seigne Touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu wali yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mba xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay ya xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barké lu ci ñom fo toll buñu nané ba déssal barké lu ca buñu lekké ba déssal barké lu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikin barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikin waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew ganesi ku ñi wax soxna ndey wad ab jigenam la fele ci dakar nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawlu ganar gaangi fi ndawlu

0: yàpp ganaar baa ngi fi ak ndawalu xar, wala moo xam ndawalu nag la, geneen ndawal daal gu bokkut ak ganaar, salaat si, nangam si, am bool boo xam ni ceebu jën a ca nekk, ceebu jën. Waaw, léegi xale yi wax ceebu jën penn mbay, lu tax ñu santale ko mbay nag. Bool ba ceebu jën a ca ne, ñi ne ci saal bi ñëpp ci yeneen bool yi bakkane yi lañ sukk. Ma gis Baye Sam wàcce ci lal bi sukk ci boolu ceeb bi. Mañ ma jóge faa ne woon ñëw sukk fi moom, mu ni ma dit Moustapha demal feete kii ye, yow moo gën a kii kii. Ma ni ko man bokk yow moo ma gënal addinaag ni ci biiram. Mu ni mu naa di muuñ, ni ma lu tax, ma ni ko Imaamu Xasaali nee na man akala ma al maxfuuri xufira la, ku bokk ku ñu jéggal yàlla jéggal la. Wa bil qur'aani al hasib, xam nga nu mu defa dank ci yeb, sukk ci jën ji, sott ci sama kan. Ma bokk ak moom ba mu jóg, ma rëdd sama loxo mu wër ndab la, ma barkeeloo ko. Al barakatu lil mutabarrikine, ci kër soxna nday wàdd, ci kër soxna nday wàdd, lii la xewa fa la xewe woon radiallahu taala anhu, radiallahu taala anhu, ci kër soxna nday wàdd. Waaw waaw, baal nit ñuy wax rek, képp ku leen déglu jox leen sa nopp. Wallahi gisuma la mbaaw, rawatina suñ jamono bi, rawatina nag politiciens yi nga xam ni gëmunut dara, yàqal la rek, yàqal la rek. Ñu naan sëriñ si lii, sëriñ si laa, yàlla du maye di nangu. Sëñ Tuba ne na kun sa tabaruki, bul dañ mukk di barkeelu ci ñoom. Ñu ne ko waaw, barkeelu ci niti yàlla yi lan lay jur? Mu ne fa tasdaadul xuda, day tax a dolliku ak njub, day tax a texe. Fa tasdaadul xuda, day tax a jub, day tax a texe. Barkeelu ci waaju baax, day tax a jub, day tax a texe. Mbaa xam ngeen ni niti yàlla yi bala ñoo def dara ci seen gémmiñ, am na tur yàlla wu ñuy tudd. Kenn bokkali wu ko ak sa morom, kenn mën na ko bañ a bokkal ak sa morom. Am na ñoom ñoo xam ni bala ñoo lekk ismulaay axsam la ñuy tudd. Am ñoom ñoo xam ni bala ñoo lekk, bala ñoo ilaaxir ilaaxir yi. Kon al barakatu lil mutabarrikina. Sayidina Imaamu Shafii radiyallahu ta'ala anhu keroog bi mu génte gis yonent sallallahu alayhi wa sallam, yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko Ahmadu Anbal nag ma ko gisal, nee ko xam nga yonent bi mën naa feeñu Ahmadu Anbal, wax ko ko, waaye déedéet Imaamu Shafii la yonent bi feeñu. Ni ko waxal ma Imaamu Ahmad Anbal nee ko danañu ko natt jamono yi ñu jëm, natt boo xam ni bu ko muñee te yàlla tax ëllëg yow mal xiyaam, danañ ko ci yëkkatil daraja ju rëy rëy rëy yow mal xiyaamat akbar. Sayidina Imaamu Shafii daal di yeewu suba wa ak taalibeem, ni ko demal ci Imaamu Ahmad ban Anbal nga waxal ma ko, ni ko gént naa bii gis yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono ji di ñëw danañu ko natt, natt ba nag bu ko muñee yàlla dana ko yëkkatil daraja ju ëllëg yow mal xiyaam, jox ni kenn xamul fu mu yem. Imaamu Ahmad Anbal bi ko taalibe bi waxee loolu dafa kontaan ci li ko Imaamu Shafii wax, daal di simmi turki bi mu soloon, mooy mbum mag mi mu soloon moom la simmi teg fee, daal di simmi tiset bi nga xam ne moom la jiitloon, mooy njiit laayam, sarax ko taalibe boobu ni ko am maa ko bégale, maa la ko bégale yow mi mu wax gënteel Imaamu Shafii. Taalibe bi daal di jël simis ba daal di ñëw, njiit laay la daal di ñëw. Bi mu ñëwee ni Imaamu Shafii wax naa ko Imaamu Ahmad Anbal de, mu ne ko lu mu wax, mu ne moom koy jóg na lool sax ba simis bi sax moo ma ko jox barkeelu. Imaamu Shafii ni ko ginnaaw yow la ko may de, bëgguma ko nangu di la lor, waaye nag demal nga xooj ko ci ndox ba mu tooy nga ñëw jox ma ko, ma sol ko ba mu fend ci sama yaram, ma door la ko delloo. Taalibe bi daal dem xooj ko ci ndox, mu ñëw sol ko ba mu fend ci yaramam, Imaamu Shafii door ko simi jox taalibe ba. Te xam ngeen ni Shafii Imaamu Ahmadu Anbal nawleem la, ñoom ñaar ñëpp ko ne ko ne borom ngir la. Waaye al barakatu rek laa bëggoon a wax rek, al barakatu lil mutabarrikina, barkeelu moom kuy barkeelu dong koy am. Yàqute jamono nag moo ñu yóbbee kilifa day naan desal jox la nga ni waawu tuur, mbaa nga teg ko foofa ba weññee di ca dem, waaye doo ko naan. La ilaha illa anta. Yàqute jamono. Yow lammiñ woo xam ni foo ko fekk mi ngi nganam ngane mi turu yàlla, lammiñ woo xam ni foo ko fekk ma ngay jàng alquran, lammiñ woo xam ni foo ko fekk ma ngay jàng xasiida, amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ñu lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako farté ba naan kaas bi bam jeex day wut ndox soti waté kaas bi lënx ko naan mi ngi fi ci dëkk bi ci biir dëkk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legui danaka xawna meuna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na nak baynal kaaf won ñun rek yalna yalla doli ñeegal ak yermane sunu serign soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaarak wa ta'ala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen jéggal lutax orientation yi nga xamné orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab juñi la Cheikhoul Bamba neena fa innama ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil Seigne Touba neena bo gisse man la del siyar ji borom xam xam yi jeffe seen xam xam sun borom wax ci alquran innama yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jeffe seen xam xam ñoy ñi ragal yalla deug ragal yalla wu borom xam xam bu jeffe wu xam xam am de waye borom xam xam yi jeffe seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña Seigne Touba ni nak ni magal borom xam xam bu jeffe xam xamam mi ngi melni magal yalla waaw mani sukar boko sotte ci so bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti innama yakhsala min ibadihi ulama al-ulama wal-amilun al-ulama wal-amilun Seigne Touba ni fa innama ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arshi fi ma qad nukhil kep ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jefe xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbistu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam si mi mbaxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane koko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerti lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerti lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xale yu daan jang ci xam xam fele ci man ci dakaru seen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yeungutu ci walu or wani temeri jinni jox xale ya ni bu ngeen demé joxal len nako señ bi neko nako def ci daaram jox na xale ya ko wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam dene mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggé ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawud subhan ak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngorsa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xamni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga dox ko temeri jinni mu delo ko dañu ubbop waye mu ñatanal ma rek laaj ma lutax lutax lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munuma dédé dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañu wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da ko ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 sharia da ko ci deganu munima ah waw mo ne man de sama alal ji mala jox nga delo ko diw sangam moy sama seri at mu ne ci la koy jëndelum tobaski mané ko man nam dugo xamewul ni mako xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna munima jere jëf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonxu ñew fa jambat soxlaam xam nga yaronte sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonent bi sallallahu alayhi wasallam musaan tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xong yonent day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rasul allah sallallahu alaihi wasallam benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aja ja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak ak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mi adi jigen len di joxat ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi ñawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmu ñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sey yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi ëppelé wul borom deureum bi lu toll ni tiyaba ci dédéw wéx lutax yéne ja sel yéne ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nitu yalla yoy nga xamni ña ngay jëfé seen xam xam bul dañ mukk di leen magal ndax magal leen mi ngi melni magal yalla warmal leen mi ngi melni warmal yalla warmal leen mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diimb rek ci benn radio di nakarlu événement yi ndaw ndawani am ci biir dëkk bi bu ñëwé li xew jumaa Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaa Seigne Bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaa Touba lañuy tabaruj légui événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu Seigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Serigne Saliw ak digënté barabu Seigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Seigne Fallou digënté barabu Seigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Seigne Touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn wuro ko sétane di sinab nak bolé ci di sinab dé bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop Seigne Touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yépp ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu Seigne Touba yow même bo gisul Seigne Touba war nga gëm ni ñi yalla may batine ñepp xam nañ ni sa boone tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba boone assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yepp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len lu sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin meme ki nga andal budé sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di sinap nak Seigne Touba ci njariim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe aptene dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am alakhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do ka am adina do ka am alakhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar leen Seigne Touba wagar leen Seigne Touba duy teggin de duy teggin de nek ci bir jumaa Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok ba lay nek di warange ko ka weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanu Seigne Touba di ko fa defe na'us billahi minha na'us billahi minha ngeen bal ma lolou gar la rek rot sama xel dug ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaba kenn mën ta xamnu mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam na nga faj abi kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeyal dima indil adiya te sa jëm ci yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمالي مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا بام مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري Baye Sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Baye Touré moko ko netti li Seigne Baye Touré ni ko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré Babacar Touré neñu talibé Seigne Touba la won bu Seigne Touba bolé won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talibé néñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu señ babakar touré momi niko waxal talibé ñu bayali ma sama tolé néñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom señ babakar touré mo dalal alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéey nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowma qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh ngi tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko mam cheikh yéré ba nopi da ko ca tégal niko waaw waaw ñi ngay junjii fi dey liggéeyal leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu ñi ngay junjii fi wallahi liggéeyal leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu légi yow bo dégul sharia bo dégul tasawuf da nga nan waw mam cheikh lim wax graw na dé jaamu yalla ak nim toll liggéel nitu yalla bénn bis dong ëpp tuyaba waye dinga li wax ëpp tuyaba la wax ëpp tuyaba xana xamu ñu né tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi néwul moko gën waxul liggéel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom benn fukkat dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lum wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko upp tiyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legui 1 million buma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legui yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yene lako am ci yaw ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbaalu bax lu yëg ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tuyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukk ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa dole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa dole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñu borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nekk ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan war rahma bokku na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara dara dara dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbistu jalla borom neena wa jaa min aqsal madina rajulun yas'a khala ya khawmi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall jamanonte yent yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko te mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëkk ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mu am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo démé ci daayira yi bu ñi xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhuraje geey makhuraje geey nak yibra geey ko jur ñu ne ah makhuraje geey mel ah kon ki jarna téral kon kay ki jarna téral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yont yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diiw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la présenter yont yalla Moussa waye neeku fa naan Moussa ay doomi diiw señ fallu neena doomi diiw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ndariñ wala ndariñ la bari wu donal diiw rek ah donal diiw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diiw motax waji bi ñewé neeku fi naan Moussa ay doomi diiw ak Moussa ay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulena laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi lettre ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamni musulen ko wa ak conférence bam ni nangam ngeen may fay amul benn conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wahum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaayé def wa daayira ba xam nga luñ def par par lo tax na ñu ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa senegal nuñ defa jabu lisé ko niko yow do dara ginaaw yaay jima nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daire bi yeen wa senegal yeen wa universite bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejj bi baye na ko ñeen bal ma dingit fani dama don tejj bi tal goni ma dox fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dingit khila adkhulil janna khala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daire ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma don fitnal di ma gundu xatal di nangu microba ngir dama bëgg xam le diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu microba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa senegal xam lima nekké tay kañ don jabu lisé ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako don jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi don jema xamle sama wali wa yow mi don jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla nala topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé nala ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla nala top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé nala ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lisé nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lisé nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw défendre nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafara li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alani min al mukarramin yow ma xam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju man cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabu lisé man cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam man cheikh rahima fall mo xey rek ni kuy set wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yenen sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yenen sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax mu na muni gis nga wajoje lepp lu mu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba juni tol muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokk di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw naam na daara joju dem manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do nga fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala kenn du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma nga yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena waju ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ dara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ dara ji yow a giso ñi kut ces gars ñi kut ces gars lañuy waxa kuma kut ces lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu muy teugé fu muy nangamé manam dal moy nek bras droit diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier yow na ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci TikTok bi def na ñu nan ko xuma Bashir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñu wara defal rek mu yobbu fa daara juñu dem lafa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako cey jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci TikTok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am solo man dal Allah khair yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té la muy yëngutu té la muy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll bi nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonent bi sallallahu alaihi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma'a man kana ma'a allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma'a allahi fexela don waliw kun ma'a allahi fexela don waliw ya waliw yombut de waliw yombut kat ya yow yonent sallallahu alayhi wasallam kun ma allah fexela don wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi ghayr iktisab yaron sallallahu alaihi wasallam neena fexela don wali fexela am yalla ngani ko am yalla yombu de yow yaron bi sallallahu alaihi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allah kon andala ko am yalla bo mën tu don wali andala ko wali bo man ta don nitu yalla andal ak nitu yalla yonnabi sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen balu bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek فإنه يوصلك إلى الله إن كنت معه وتقوم موم منا موني بيس دنا نيو من لا يالا ني ني يو ياي ديم با خمال سا بوب ني يو امغا يالا ياي ديم با خمال سا بوب ني امغا غيرمال يالا يالا خم نكو يالا خم نكو بو اندك نيتو يالا دي ياي ديم با خمال كو ناخ نيتو يالا ليكو تاخا غراو موي امو دارا لوكاي جوخ دارا لوي تك سي لوخام بي ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jefandiko li ng ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax ludul lolou yow ma xiyam da ngay japp tirey batam nit sa bu la joxe adiya te faglu ko ci adiya ji dara dug ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana di ko ko dello lolou la nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom ciona biñ ci naral dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgg laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom neur sa fay bor bi neur sa fay bor bi neur sa fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairu jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonk wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewum ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibem nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam siyamul bamaneena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ku andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ku andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak nit ku yegul ci yalla dula mana yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andala ko am yalla ginaaw yo amo yalla andala ko xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasi mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la ta fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbir yi waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran anna ma suyukhu asa samanu jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do nga xam nañ firu tacc fiiru tacc dañ dan fiir ay jinax ne fiir gu mag bo xani bo beugé japp lepp mom ngay yobbu bokut ak fiir gi ngay jappé jinax señ touba néna bari na ci sëriñ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du lenn lu ak fiir dong ak fiir rek la ak fiir la setané ko ko mbolo la anatu llahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahra annama suyuq hadha zaman jul unfuqo tola señ ci waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamana yunus sallallahu alaihi wasallam ni yunus la man may ku senki man may ku selki di jema dewe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu sëriñ ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu sëriñ ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër dina faaji seen jeegi ngeen bal ma ci kaddu gi par ci par là subhanallah subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoroni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam bi dañ leen daan jox adiyé comme ni ñu joxe serigne ci ñi diko dello ci yalla ko yonanta mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xani jugut way bu ko tuddé serigne yow ya ko tuddé serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bok yam mokki serigne touba dal ak fur la ño bok yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendel la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu baxal li taxajuk te ñu ragné ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ko bax ci danañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggéey yow mën xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolou waliw da koy def leleg waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi nara ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxé di ba top musaylamatul kasab yenen ti bi wakil ko musaylamatul kasab yenen ti bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoy yi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba legi day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luka waral al asad añaan seigne touba firil niñu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax mune kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nit wa jamono mukk nit yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax mune añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak serigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn mune motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añaana ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añaané ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokku na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am njeggalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnante bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousman ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousman ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane yi ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions millions millions mune jox nako ki fi nekkal Seigne Touba adiya fi sabilillah yonent sayidina Ousman non la defone sayidina Ousman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono dekor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kat dom rawnako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jëfëndiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono tollu ci tank tank fi jamono tollu ci jafé jafé mu atana yëkëti milliard jox yanante bi sallallahu alayhi wasallam ni ah sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali usman ji day ñaanal yalla usman motax muni nitu yalla soko joxé sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yanante bi sallallahu alayhi wasallam sulmal ge rek commencé yalla jéggalal usman yalla bul topati usman dara yalla lo usman defati na la neex yalla ba fajar way way allah akbar ba fajar ñu noddu fajar rek usman ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dug rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya usman mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi usman yalla xamal na mani bisni tay manuto ko def luko nakari usman yalla neena manuto ko def luko nakari ci kaw suuf yow usman yalla neena manuto def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm doto ko def mu allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifam la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo mu ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenter yonenti mu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango séri kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seki mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako massé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësa gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok ci waawan nga lama waxon ci kërok ci waawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibi te ngeena def ni mourid yi man bu gamu joté talibi dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass te man gis na magaluk Touba ben mourid du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tetiss ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni akan neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag bu mo joomul jamono Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuruk ganti waawon ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek dima deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf

sëriñ bi toog di waxtaan ak moom bay dem, dooga lamb sa poos jox ko addiye, déedéet na addiye ji jiitu. Loolu la alxuraan santaane, da ngay joxe addiye bu nuppi dooga toog di waxtaan, waaye bul xaar bay dem door koo joxe. Bul xaar bay dem door koo joxe de, bi nga nuyoo rek joxe ko. Man naam boo demee bi nga koy bi nga nuyoo joxe ko, am na koo xam ne ma nga coofoor la woon fële di sàkku ndimbal, sëriñ bi toogloo ko di xaar lu ñëw mu jox ko ko. Netti li nañ ma ñaari xisa, ñii ni nañ Cheikh Ahmadou Gueye Fatma la, ñii ni Cheikh Abdou Assi Abdabaxi la du Chiwawan. Wala kulli hal, nañu Cheikh Ahmadou Gueye Fatma benn waaye dafa ñëw jox ko ambloo. Am ku ñëw di ko di soxla ambloo bi ko waaji jox, mu ne gees ni ko jàpp waaji. Waaji nag xam naa daa bokk ci ñi mën a naw addiya lool. Am na ñoo xam ne moom ab dindi dong buñ ko joxee defe nañ joxe nañ lu rëy. Mu ne la sëriñ bi dey sëriñ bi, yow xanaa xamoo ambloo bi li ci ne, ambloo bi li ci ne na ngay million la. Sëriñ bi ni ko soxlawul ma di ko xam di. Yàlla mi tax nga jox ma ko xam nga xam na ko, bu fekkee moo tax nga jox ma ko yàlla xam na ko. Yow mi ma ko jox xam nga nu mu toll, ki ma ko joxit bu ko dàjjee dina xam nu mu toll, man amul solo may xam nu mu toll. Ñooñooy sëriñ si, ñooñooy sëriñ si. Noonu lañ ma ko nettalee ci Cheikh Ahmadou Gueye Fatma radiallahu taala anhu. Ñooñooy sëriñ sa, ñooñooy sëriñ sa. Wallaay yàlla xam na ko. Yaakaar nañ ni ñun sëriñ si moom duñ jeexal dara, kuy diis soxla ñun nga koy diis, kuy laaj ñun nga laaj. Effectivement sax lu jaadu la, ndax nit moom ginnaaw yow la jiital ci diineem, wax dëgg yàlla bu amee soxla ci yow la war a ñëw. Waaye fekk mbumu rafet poos dara, waaw mbumu rafet poos dara, lu bari da ngay ñëw rek ñu diis ne na baax na, dégg naa ko ba yàlla ñëw kese. Waxoon naa ko fii ci sañcaan yi dañuy ñëw fii di ma diis ñàkk ndox di ñu amee, te mu metti lool. Yàlla xam na ne am na ñoo xam ni dama daan jënd fii bëri goy ndox yónnee leen ko, bëgguma ñu xam sax maa leen ko yónnee. Mu am ci soxna Soraan bale si daara ji, ma fexe ba ndox dem këram, fa la koñ bépp fàq nag, ku soxlaati ndox rek ñëw ci man. Ah may ma def ni yonent doon def rek, bu ma gisee ku ma yéene tuyaaba yéene la jam. Am na ku ñu wax Baye Dieng Diop nekk Dakar, mas naa ko woo benn bis ni ko am na fuñ mën a amee yàlla fii de, ñoo xam ni dañoo soxla ndox, ndox ma sorin leen. Ma bëggoon bu fekkee ni man nga ca, mu ne ma ay ca bismillah, bu subaa danaa wax Sëñ Mbacke mu yónnee la ko. Sëñ Mbacke doo ma xam nga moom njabootam gu bari, man maa leen doon jàngal, ñu bari ci njabootam jàngal naa leen. Sëñ Mbacke mi wax jàngal naa ko sama xarita, daanaka gàmm gu ne dana ñëw fii ci man. Lu war a jege xuma 300,000 quelque yooyu, ñu daal leen di xëccal ndox fa saasa ba mu dem ba fa ñoom dugg ci kër yi. Donc kon ñoom addiye ji nga leen di jox foofa rek lañ koy delloowaat. Waaye nag sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu si ni ama maxsuud, ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane, ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane munta ñàkk. Noonu la yàlla bindee addina, noonu la yàlla bindee addina. Kon nag ah ci dëgg-dëgg sëñ Mudu waxtaanu jeexut, te daa mel ni am na ay bokk yu may xaar ma war leen a yew yi, ndax daam liggéey buñ doon liggéey fii ci daara ji. Wala kulli xaal ma wax rek ni liggéeyal nitu yàlla tuyaaba ju réyee ngi ci, texee ngi ci. Mën naa leen ci jox misaal rek ci Abou Yacid Al Bustami. Abou Yacid Al Bustami yéen ñu bari ci yéen xam nañ ko, nitu yàlla bu mag la. Abou Yacid dafa am benn bis mu xëy julli fajar ba noppi di doxantu, doxantoo ba naaju tàng mu wàññiku di ñibbi si yàlla ji ngelaw. Mu yëg sedd bu ko dugg, mu xool gis ni ndeke yéeréen bi dafa xottiku. Mu jaar ci marché bi, jaar ci benn tëyër ni ko waaw gaaral ma sama yéeré bi. Mu ne ayca bismillah, mu simi jox ko mu gaaral ko ba noppi. Muy làmb poosam ni ko lu ma lay fay, mu ne ko ah de def naa ko haddiya. Mu ne ko waaye mu ne ko def naa ko haddiya. Abou Yacid daal di continue dem këram. Loolu ci yor-yor la, takkusaan sa tëyër ba faatu. Ñuy denc tëyër bi, bi ñuy denc tëyër bi malaaka yi ñëw war koo mbugal ndeke tëyër bi. Bi mu juddoo ba bi muy faatu defulu fi yàlla dara, lu yàlla nangu, lu yàlla gërëm.
diko malaka yare mbugal munkir ak nakir ñew ne ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit banilen abo yusidil bustani moy sama borom malaka yi ni ko tay nga dede ñew ne ki am nga yalla jidul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxalal sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wolma abo yusid momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abo yusid ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abo yusid tew malaka yi ni abo yusid mun ki rek nakki ni abo yusid ki dañ ko laaj fi sa yalla mun yow abo yusid mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëdd waji ne ko yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waji momit tak fi do rek ne ko abo yusid sa mbumi ku lako garal ci yor yow tamit abo yusid dal di niran mbumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yusid nga liggeyel ma bama geureum la waji liggeyel la sa mbu momu defal lako adiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeyel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xir ci liggeyel yalla ak ak yenentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu saint la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan leen gëm lo leen ni lola selatu leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na génération bi nga xamni barki dembu dong lañ duddu jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbir yi jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ngeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc suñ borom tabaraku taala mo bindi jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonenti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonenti sax yalla da leena gënalé waxu nak ni ci ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def ci nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baaxa baax lolu dal mo doon waxtanu tay wi ci di len jeglu di len ñaanal di sapp ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ñu makoy faral di waxe leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun ñu ma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñepp ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñepp ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jëpp bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dongala demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal
di nuyu señ mohammed diallo momit kenn la ci suñuy wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo mo ñu ne ba sénégal wo ma téléphone bëggone ñu ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréwul rek yéene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé bay jeng jom mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomiat mom tamit bi nit ko xamni lolou mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi ak yalla denké wërse bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye dara bamako woyé wax ko fa saasa la dal di taxaw ci lolou ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lol nak lu am solo la moy gis nit fu meuna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolou tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen jeuf jazakum la khairi jazai sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé donga yep dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri di leen ko indil yow dooma xotil mané ko man luma am joxna ko alcorane waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxe won farité yi wéso tuluski wés yep da ngay gis dalélé mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yow ki ngay netti istiwaru Khadija mom da paregut mom paregut doko wax fi Khadija jaar ba tol ba melni mu mel yow jamono bin ko nan Khadija masna tok ci wetu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina Khadija la jibril masa nuyu nan yenente bi nuyu subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni Khadija day kërab ba muy testé expérience pour xam ndax Muhammad ay jinné ko sadd wala bok malaika la gis expérience bu mu jëkke exploité moy def bopum neen tass mu soorom ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moyu kon malaka nga gis yow li nga gis du jinné de mu doon jinné bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma doobu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moyu du ko tay def ligéem nak bu da raqim ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moyu def ñu la défendre ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre jigen bu mel ni wara mel malaika yi koy garder dañ koy défendre ci jinn yi diko défendre ci shaytan yi diko défendre ci musiba yi jigen gi mel ni wara mel la wax malaika yi dañ koy ar dañ koy défendre amna ay malaika spécial yo xamni sun borom do na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek legi bombe ba nopi ni da jek bopum neen fessal ba melni tubab malaika yi dañ lay du moyu malaka yi dañ lay dum moy de nga bëgg am doom mutatit nan sasare ko mo sasare yan la ko mo ni ngeen koy tuddé ba muy tu sax bo mu defar jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ñu malaka yo xani lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi ëmb rek di tégué ci yoon lool do ngay seen liggéey ñom ar jigen gi ëmb rek amna ko weru koor di weru Mumbai weru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wer waye da ci rawati weru koor bu ñu bare ka da ngay dégg xalé yi jigéen yi bu weru koor téro ñu naan dañuy selal muy sollu jot é waye ndaw samba ak dañuy selal sollu jot man ni weru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot mang len di laaj fan ngeen gisagun jigen di faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñuy mur lepp aw gënaaw tay tar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur tay tar dess na la ma sa mur way kon mural sa bop bala ñu la mur gisa ñu ñew kenn mënta tay ñu mur la kenn ñu ñu nek aduna bu ñu gor gor la ba mur la ba yab la ci mpax am lañ ma ñaari malaaka yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sahrama al mubarak borom ñu ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatul munawwara ci wër yu ñu nek muy wéru sahban boba koor ngi deugmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratalé wéru koor

0: mu bayyi ko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer ko defone suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigeen jojo dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal na fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen yu mel non xuma kagn lay amati jigen yu mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te bayima ak yalla tabarak wa taala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 dam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xey ni jamet ci kawam nga xey ni jamet ci kawam maye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ñu dox ibrahim rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man de ñew na ñu dalé na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu doon jigeeni legge der yo ko lay def waaw aban abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul len lomay indil sori ci lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol loma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara mo bax lol dama jara tag gina rek man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah wo dom ñew wa dom ma lepp mu fi joggé parental nga xamé wo ma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigal ray la muñu ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bok ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw ko ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex
1: keur ibrahima
0: lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayyi won so soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga

mom ak doom di wax ismaïl ni ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daal ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antal samiu suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangul wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen balma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ma ñaan yalla nangul jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay tia ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la de ibrahim alayhi salam ñu suñ borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ye wotel rek wa asin fil nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fil nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote na muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager am na ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ deg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay deg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay rolañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoromu nday deg nañ wote ba bu wuyu deg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuy ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bim wote bu nopi xam ngeen ni yalla indi maye yonenti non la maye iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis moy yonentou shaytane yi ak shaytanul jinn wal ins nak shaytane ñaar da am shaytane nit ak shaytane jinne wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok
iblis dal di wote ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nuppi muñu ko abal ma no wote ma ak yow ño bokk mbir yi wa moy ñu la di wote motax iblis bam wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamna farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafasa wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata'a ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji ñin lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma juma yi señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon ni yow suñ borom ko xamni ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah nak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam bo dajé ak señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi stu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu salam kenn ku ne xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bimu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngi mom ño bok même constitution
té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay woni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té woni ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam aji makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradala alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw waaw bu la nexe nga firi ko lu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ya muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial muna muni fa hajjo dama koy continuer ya ayuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xamni mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureum na ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureum ne taf ñu ci barkem Cheikh Saliou Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa dégg ginnaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba ni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da bi ko cheikh salih di wax xamone ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa mbir mu reey reey reey yalla xam nako lu reey reey la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna president buma fi jitu won kera ba muy def pretestement waxon nako ñepp di deg ma ngoy waxat manit ci sama pretestement ma ngoy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagn rek jëmele ci peuple bi ak la ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def niek
réew mi nangam ak ressource yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressource buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arab yi faara di wax naan te lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development rew ci nango liggey rek lay amé waye rewi afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak kulu rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadata alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn benn autorité rek mo mëna am mbir dox benn autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fum am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fum am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fumuy mujjii lay tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofa la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yekati kaddom li dama beggone ngeen delo ma kaddu gi ndax bat disu ko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena bat ken duko bok alcorane ko wax bat ken duko bok mukay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal man nangam waye mu jël engagement di waxi bopam muñu ko det bat ken duko bok de bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak sen cio yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ima aliatun illa allah la fasadata yalla neena tabaraku taala bat bi buñ ko bokke lepp yakku bat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ fu rew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax lu ñu fétalé yalam ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciow li bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam talu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lool lu yalla def sama xol rek la xamul mu waye fimne bu may deglu xibar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax tuñu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm
buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vivu prop mom Touba motax ku fa ne di defu safan doga netti li de mala ko wax waam kenn du fi jiddu safan bi jawale ko da ngay dem baqi le fi ngay dem baqi gi mala ko wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni de ko fi fitna joyano pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do dotal sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ li yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do dotal sa bop lool la yalla def lool dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko ko nangul wala mom dogal suñu borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg ya ko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa'al rabbuki bi asabil fil allam yel kay bum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasun makul rek tay top mo tay top kon etat continuité la eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi kenen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuel bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonntu yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istaa ilayhi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaronata sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxnamako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falnama man Muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna Muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salat citoyen bu ne def liko war wi qamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli jurom mu diko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba la ko yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum way nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xam ni xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako
hôpital yi wone na ko mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen citoyen pire et dire nii lay mel waa tu sakkaata ngoog witaay sakkaata ngoog witaay sakkaat citoyen ci réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partage ci taxawunu wasawum ramadan yeen peuple bi ngeen fexe ñeme nak xif ngeen ñeme xif ap peuple day ñeme xif wasawum ramadan ap peuple buñ bëgge développement dañuy ñeme xif dañuy ñeme xif serré sentir lool peuple buñ da ko wara ñeme serré sentir fekke développement rek ngeen bëgg wajjul bayta manista saado ga ñew na day na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ñeen mëna def permanent nak légui wajjul bayta manista ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwwa yow mi aji makka bokk na ci manista ta al quwwa tatam wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guer te xamu ndax sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la bu ñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox akay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ya waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol ñi dem makka ci deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def te aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisewuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rer bu rerou du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lol lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Limbalmadı. Limbalmadı. Montre bir de dünno bir de. Yow. Sama dünno amul depas bu day. Depas dong da koy takale diko lijeenti. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka. Gagné biya makka. Mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rewuma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni ala ci sa baye demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rewmi la ñak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena bari na gañu xamni seen yoonu makka mu na mënu tuuf ni ndax awan mi dem makka bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye ya bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makka mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war aj makka bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makka la jëm fo jëm do fay sa bor yi nga gis directeuru société ben DC maye ay biye makka ci employé mi kenn fayeku wul kenn su ko gis yalla xam nako yaangi maye ay biye makka te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye makka kenn su ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayeku amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye makka mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makka yi nga maye ak senegal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom dool bo ré mëna dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fass yéné aji makka lool moy départ bi waye yéné ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yéné ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarélu ponkam wala ñaarélu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ca bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jele ko kar aawu yobbu ko ci ndan fay ngoxumala jël sa ñaarel yobbu ndan fay waye bo jëlon sa ñaarel duggal ko ci pantret dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aj taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawo fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alaihi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak marwa wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuna tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yox ni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu khalifa la ñi armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañu armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé ñu armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen birab bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp do ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xasse armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka waxu ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu cete ak bakkan rek
dang ko wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man ak yonent bi defone la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu kuko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran kuko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah dal li yew yu ko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokay soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah dal di nopi ci lolou sala say yere dem li jënt ci say business ba waxtu aj ñu jox nga ñew dal di armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu tay di nga ray gatt mu khiran moy ki boole ñaar ñi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aj pasna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci biir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ni la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkaliko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa dam té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yek mitit wi nga jékkali wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba woor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekkenteni mënulo woor
leel juroom benni miskin ba tey dana ko jang mbaa nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang nan na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atta bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaa it atta bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga rey ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndogment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndogment yooyu sax duñ gisanteeg ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farta yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet wordoo benn lëkkaayo bi ci des bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy aji màkk daal da ngay mel ni néew ci gàttal booy aji màkk da ngay mel ni néew ci gàttal da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom ngay fexe ba teqaliko ak moom bëgg nañu bu fekkee ni aksi nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji daldi wuti xajarul aswad daldi koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis nga ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la tafalu xayran bi xayri isni ndax fal isni sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko ëpp waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina abul karam malaahu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gis woon duma la mas a fóon damaa mas a gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gis woon yonent di la fóon duma la mas a fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sëy naa li ni ko ay omar naa ma ne ko ah ak kay ajalul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat mu ne ko bi maanaa nu mu amee sëy naa li ni ko kero ba suñ borom bindee ruu yi ci benn bataaxel ruu yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajalul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sëy naa liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàttanug aj mënoon naa aj moyens yi daje na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegu yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanug aj
waye nak dal lang ko bañ aji man gisuma ko sun bal ne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay am nañ dañ am lor sayna omar tanya budé lol la kay am nañ jariñ am na lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi julit ni dañu wara xam teere yalla bi domi julit ni ñu leena wara yar ma bokku ci ñi yalla natto may jema xamle teere bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yag waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajewol ak seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yalla yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci bu ci am do nga lek alquran duñ fi jang yi woyow man xiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaa yi yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy woote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juram daf fe bayyi ko way juram wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërënti won ak ñun.

ba tax na kon Serigne Moussa Krah rahimahullah werakaanu Cheikh Ahmadou Bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem niirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Serigne Touba woonu ngir nu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khair xam ngeen ni Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñeen balma wada'in ila allah yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam ba nopi am ndigalal wote mom am ndigalal wote nak mom tu bopum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant borom neena ci alquran يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم من سورة الأنفال يني وخني دم ген يالا بني ني أن دائرة المؤمن ген يكتي سين لخو ما نجي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين واتب يالا اكو يانانتام بو نين ديغاتي كو واتي سي تور يالا با مو واتي سي تور يانت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuyi ji muni bu ngeen setantale wote ga gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par par lo bum la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bum la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla naan ni yaram soxla lek soxla naan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko naan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am naanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak naanam mom ruu day dal di lof Serigne Touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentum ali salatu wassalam la ilaha illa allah sun bolam dane ko wadda ayyan ila allah bi ismihi wa sirajan munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtukaay yi tax mu meuna wané aw yoon Serigne Touba mi ko donno momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow Cheikh Ahmadou Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal qiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man Serigne Touba
neena na leralal xeetu yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh ahmed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yow mal khiyam akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digël képp ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man seigne touba muy jëm jo xamni sun borom dafa ko fe yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alaihi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëti ku tax ko jëmërlu tax ko wote tax ko jël mbéru lu ko tax jël mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu wote sallallahu alaihi wasallam dan wax nan touba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xet ñi nga xamni ño dajek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñey dajje ak mom ndax capacité yi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance bi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharia ak haqiqa te dara lu ci mabbu morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen baganu sharia day dal di touru amna ño xamni bu seen baganu sharia fessé seen xol seen baganu haqiqa day touru motax way kat bani al kamilu man la yutfi nuru ma'rifatihi nuru warahi ki mat deug al insanul kamil deug lam parfait deug moy ki nga xamni lam parfait deug moy ki nga xamni day bolé ñaari puissance yi shariha ak haqiqa ben dem ci morom ja seigne touba lol la ko yalla defal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni ku bëgg mucc ñewal wëru ci man ga ñooñu ñu nango am ben borom bu leen yilif kudul seen borom bi leen bindite mom leen duñ nango kenn di leen commander kudul seen borom ga ñooñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitwa jalla bo len beugé commander te do seen borom dañ lay repousser lolou moko jotale ak tubab yi nit yalla yi bari yu ñu ray lolou tax ñu ray len moy dañ len di beugé commander kudul yalla da len di beugé commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi seigne touba am ñu far do xéca ray len Cheikh Bamba nak yalla dako defal muy ko xamni nanguul kenn mom ko kudul yalla ginaa bu ko yalla moye ba nopi kenn dako commander kudul mom rabbi sitwa jalla alquran jingina ñi nga xamni nanguwuñ kenn mom leen kudul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bur moy seen bur ci bur yi ñu ñun ben bur dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanathalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sitwa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif len nanguñ kenn mom len kudul yalla sa bo len ne man rabbukum khalu rabbuna allahu moy sen tont
sa bole ne ku len mom ku sen borom ku len di commander yeen ñu ni kenn kep ne commander Allahu la tuddu rabbi sitwa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam su mustaqamu ñu ni ciow ci aw yoon ciow ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul geul gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofa lañ tek seen tank mune dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox leen confiance ñu leen yeen bu leen ragal bu leen tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina leen di jox ay information ñu di leen ko andil direct wa absuru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di leen wax ni bu leen gis dara bam fess seen beut bu leen gis deg dara bam fokk seen nopp kudul yalla seen borom no ngi len di beugale ni wallahi seen gannaaw bakkan fenn du doon seen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy seen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngeum ci kolute ci wëru seen borom nako yalla sallallahu alaihi wasallam waxe won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wagnu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax asbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala al-umun nas inna an-nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu asbunallahu wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati minallah muli ñoñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom sun borom yëkëti seeni daraaje ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni lool dafa am ku am na ñeeg gumuy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppulante dañ ci tisle dañ ci metle motax sallallahu alaihi wasallam ni inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonanti alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégué yalla te ku gëna jégué safara gëna yëk tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tangay wa ño gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mune gënaaw yonent yi nak wali ya ci sus wali ño bi ño gëna jégué yonent yi wali wi ño gëna jégué yonent yi motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yëk ka yenen nit ordinaire yi ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumalul awliya ba nopi yalla dako tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokko ci kumalul awliya yi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lu sol ni deew we sun borom neena sama ngeum gi man yalla mayewuma ko serxewuma ko dama koy jaay kep ku ni gemna yow yalla gemna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أو كما قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت سن برامني أحسب الناس دوم آدمي دال دانيو جورسني داني نيو رك ني آمنت بالله ماني غونغا ماني ديديت do ñew rek ni ma gëm na mané akay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xam ni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni dé dé wé duñ ko ci fell mune ma xamele nak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tali bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba du ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan ken dula ci jitu waye sa bu señ bi tere lu neex sa bakkan doko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan ken dula ci seen ana jaayante ga ne nga aman na rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui ci suñu jamono ji ci serigne si da rawati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munan ndigalal seigne muntaha lay jeffe ñi ci upp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñu koy wutul lu lay naan waaw talibé yi kay bank nañ seen ni tank waye seenum xel bank wut lool kay ko ni xam nako kenn ko ni xam nañ am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon señ jamononteel ñom Aboubakar ñom Omar ñom Ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem dañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tu def serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ munu ko wessu du serigne sepp wala ndjay neena bu ñepp yamone am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamone am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamalé sun borom li dama bëgg xamé manam al farq بين الصديقون والكاذبين ما بغا خامي ني سينسير ني اك المنافقون ني لول بالاغي موي كونتيني دي وي لا تخ واي كات با خام لي ني نيت يالا ي نيو لا سون بروم دي ناتو غير لان ني ييكتي سين درجه مني ناتو دي كركران الاولياء
weddi li laaj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal noni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yonen ba tuba aliman bala xamoo di yan ba yan bañ yan qutba yi ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey tawatul bala suratul ahwan al amti la ya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musaka mi nga xam lani mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy eskele moy estanceri bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jaamam ni moy eskele yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisse natu bobum lani ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop te dem yan bobu nitu yalla yi bari gisson nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal kuñ mësa wax ñëgg rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax ñëgg rek nga sam ko saw xil ba señ tuba sax wax na ni biko yannu sallallahu alayhi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yannu day ndax señ tuba dañ ko man dal da bok ci natu ba ci yan ba moy kuka yannu ku ne li Abu Bakar ak Omar mel ci yonenti bi non ngay mel ci yonenti bi bu yonenti bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natu bobu kep kuko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu geso daj yonenti bu yonenti geso daj ko kérok biko xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul quddus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu di leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna leen benn dëkk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen mëna dëkk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dëkk way lolu ahlul badr la ko yalla wax garantie leen ko ahlul badri lu leen ko may tour deret bi yalla dogalé seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner seigne touba ni man li kenn gënuma ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambé daj la bu xolé gis la bu lambé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la accompagner moy ñan liko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba munaka man de ci gañ la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni dey yembul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ne ko to lolou wessu na seigne touba ni ko ah yore marché gis ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala ken mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wesso gul ndax nit dana yor marché gis diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina ndax amna leneen luñ ko meuna remplacer mu ni ko waw sun borom neena amna leneen lu ko meuna remplacer moy natu waye natu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natu la bo xani natu bu tol nin yiñ doon natu yonent yi lañ lay tek alayhi wasalam te lolou bu ko sa bakkar at ñun da ngay faatu te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañul wëñ sax dula laal wëñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muni ko bu gëne mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni
sama borom teyel na ma sama ko ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu ne kon ay ca motax mu ni na to de kerkeranu awliya ku weddi li lacc khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegem na to rek ñaar la ci djublu yekati sa dalaja ba djegal la say bakkar seigne touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw suñu borom gassena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolou moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci suñu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gassé ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbal mbagn yalla sanni xol ci seenu xol ñu bañ la mbagnal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu dal di xamni nak natt bobu mom fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom bi jaaye lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn ñu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waye fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amon moy sanima ma sori say bok ñu tum rankel ma jema humilié mo doon seen bëgg bëgg muni waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jégué yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jege yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deeng nga yanu natt bi sun borom niko nak ginnaw natt bi yonantu nga yor mom la la nattu ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex na ñok mom door ko ba dem ba ñam jëm nañ ko ray tante ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lu ko wax waye lu ko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul a ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mu ne ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mun yenen sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina musa alayhi salam dina isa ibrahima nuh setal juroomi yonentu yi mel limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala Sayyidina Isa kagn lako yalla boole ci Sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'awna sekkatele bam ni ñong ko ci kaw geejgu karang la yalla jël yëkëti Sayyidina Musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba
mu taxaw ci kaw geej gi mu ngi ci tefas gi te amul fenn fu mëna jaar talibim yu ko yaakar and ak mom ne ko ina la mudrikun ba xam nga ni noni da nañu jot raynu musa lum wax wolugu wolu yalla tax mu ni kala kala in rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabaraku taala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn ku dul yalla kala in rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom muniko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi muniko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ tubani na moy bam né ñokkat jog néna ay bi la yalla waxanté ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul bo bëggé bok ci gaay defal na gaañu defoon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tis naqar ci bala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu leul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay nattu leg leg ci njabot gi lay doon leg leg mu nattu la ci alal leg leg mu nattu la ci sa yaram leg leg leg leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol lol lol lol ba sun borom diko woyé santa kon bi santa kon bi waxuma nak santa kon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goore ko ji yeen jaxaso santa kon bobu mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goore ko ji yeen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lol day man xawmako ci l'islam ñu xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam di mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut du keut lol l'islam xamna ko nga xamni bim koy def hala bi mu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar dina jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu contane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bi mu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ne ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba ndakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan ndakase el cheikh salim mani ndakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoño am bakar waye mom ndakase mbu amul bakar na hala waxna ni sayyidina daoud alayhi salam mi dana ndakase el sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci halu di ndakase mom sayidina daouda alayhi salatu wassalam ayoba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cianta kon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal tanta kon la rek ko fekk mi ngi sant moromam
daraja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayyuba alayhi salam tan wa sun borom jam bi ngay tag xomalum def bang koy tag muniko ah mom tan ta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula san ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jam fimna am la ño xamné néna ñi ngi cant waye cant gi gep kat da fekk ñu am afiya cant gi gep da fekk ñu am njabot cant gi gep da fekk ñu am xéewal waye am la ño xamné buñu amuti xéewal buñu sant dé légui nak suñu borom ni waaw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cant akon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma cant yaakar nga ni alal je tax mu di ma cant am la ño xamné buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw alalam gi do nga tax mu dela sant da am wursuk rek am na ño xamne bu dara nekul ci sen poche kero kenn du yendo jam ni fuñ fuñ rek ak mer muniko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yeb ray njabotam gep yak tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yak tolam yep ayoba di seytu dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continue di cant rek yoretul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continue rek nek ab cant akon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak tantakon la muy sant ngir yalla muniko way batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant muk borom niko ah yaakar nga lol lu am niko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko af ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudu soxnam munu ko jage ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug bo muy mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ca gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxle rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolu amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk té fuñ toll dañ may sant ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di delawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis ku ma so sam ku gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas teen bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen kan man na doon sax sa xaritu benn bakkan man na doon sax sa doom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiix la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di len yé di ubbi sen bop di ubbi sen xel di len wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal dikoy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam
ba amul ay dekkandum taxaw tem ci gasten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis sa jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok ba ci say xarit ba ci say dekkendo ba ci say doomi baye mi dila tuumal di tek ci sa der naka sudul nona ba say fami mba wa iblis mom faawu mu ñew rek kep ci ciere ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek te en bi sakna dañuy tek ci sa der lo xamni da nga lan rusetina ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusetina ko iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen duma ju neen man nañ la ko tek waye lolou bu taxay nga rocc ko ba daw leex nga affronter len a dedet yow na cien bi da nga nar cien bi sax fek iblis de man nañ bañu don sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi taxé bu ñun wa jamono joggé bëgg jëbulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre sen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tranga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen bala xal mada bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yété benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di leen yé ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa réseaux sociaux yi di défé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis soppliku goor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé Yahya ci Sakriya la bëgg wax mu dajé Sakriya alayhi salam Sakriya la bëgg wax dé Sakriya Sayyidina Sakriya la mu dajé Sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tiyé ci loxo bi ya nabi Allah wa loy daw mu ne xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom Sakriya garab gi ni xaret ñaari xar Sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul legi nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbubum Sakriya ke ci lafu mbum Sakriya garab gi delu kepale mbumi gaaji ñew daw bëgg romb iblis kay len wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla Sakriya lañu sét Sakriya mu ni kay len mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gaaji daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la
mini sey di sey ñu ci garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci sey bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngëm rek waye bu wonku mukk ñu sey zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni mangi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen balma moy bëgg wax afar ni bé defna misal na len ko batay bo xolé waxtan wolé passé dimanche amna beuy di bari ma doon wax nan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tuddu raayé taxna rek beuy mo waxat rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal légui ma bëgg wax sakriya far ni yahya yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko légui momit dañ ko teur rendi paka ci put paka ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni imam ahmad anbal mi xane mo mujj ci borom ñent ngir yi lim laj limu laj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yag ñiko gënt na gis yonent muni danañ la nattu nattu bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni ahmad anbal ma rawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dinañ ko dur témer yar dinañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngon gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ touba dañé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fumu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako ci ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca ndab garab ak muñ faqa bu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waaw yonent sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm muñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ am ñu xani muñu ñoo muñ dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajid li sunnatillahi tabdila alquran la suratul fath sun borom neena sama sunna moy sama aada ci kaw suuf lima aada wo baxo ko def ci kaw suuf mina muni moy li moy bo beugé li dama la koy jaayé li mu neexon yalla mu may la ko
comme niñ ko waxe ci wolof yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dedet sama sunna man yalla sama adam man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la bala mala jox nattu la sunnatullahi allati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla day jaay bo gisé nak ñun yalla la ko may moy ñeug gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la la ko défélé rek waye defuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaay yi bam beugé may jarbaat ba domam ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé dula mat suko déssu ma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko suko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbat ba wara daw japp ko ah xelam ngi ci la ko nijaay joxal nga ko nijaay ndax jaawale wok nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waja mom dem ni nekk janja ñu may ko ndawsi borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem fu mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bo bo di mul won kasso kenn mëna la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ki dem kasso la darajam jaara yeketiko ak maqamam ak darajam seigne touba ci nek prisonnier ci la darajam yeketiko ak maqamam ak darajam prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj ba nopi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobula fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto ci xamou dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar lool rek lay jur defana ni nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumaalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def réccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirih waaw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye suñu borom neen yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non
kenn ko ne nak dalay indil rek non ba tollo ak yow ci misal legi ku ci ni sa daraja toll rek la say natou di toll mbaram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatinil ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ni deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayiko xel ko xamni buy wax nit ni dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran

dekkalok ndirani seytane yi ñu wër la di ngañti ngañti sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatinal ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yak sa der di la tuumal di la taf wa ila ci radio ya ci baraño di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ni nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak seytane yi ak jinne yi man yalla ma leen di def ñu coordonner wu nek ben jinne yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye seytane ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd seytane yi ma jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko seytane amna ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añale la mbolo mu bari waaw bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamne luñu bari bari bo de buñu lay sul kala ci gëna bëgg moy jëkëti bu tuyalam su sotti ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yag go fi di barki de ma nga fi ñew lay nga joge fi lay nak nga nara duggal sa loxo yow seytane man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jiruko dara jiruko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko ne wa yow dere ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dere ci Ousmane sa loxo taqul ci dere ci Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku lo ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom lakh dari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتين الانس والجن يو بعضهم الى بعض القران لا يو كي لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باجي لول خم غاني كو بغا يالا لا كو بغا يونت بي لا بودي مريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نييو am ay contacts yu dox sen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër lañ yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balma ma massa wa telephone wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yent yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal feulé bantir nga ko jang

nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni non lele mu nek ay jinne lele mu nek aw nit lele mu nek seytane waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikkat jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joté secret bi ya len di yilif buñu saddon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp man nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem satch ala nit yoré sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wi mu yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi lina yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew niko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muniko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu weso jeexna ci yaay upp tiranga ci adina bi tiranga nak du alal ju jalle de tiranga dedet tiranga moy bo amé soxla rek yalla faj ko loolu moy tiranga ñol moy tiranga ki la ñu niko ay ni ma bëgge yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ko xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgge rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañé wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën mané ko xana kon sa bay da bax ndax jamono mo minul nenn ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nenn melul nenn sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaq la yamu xat xatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba beureup boba nafa ndox bel ben bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeelen bëgga taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wu ci keur ben way ngir ñaan ñu may ko fumu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu
mu joyantiko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakan kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibise nak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye kérok ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci kër ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow téeram yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bihi sakan bi mu ñewé ñaan waji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waji niko fek waji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy wañ we seigne touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi wa ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiis yek nangam bu ko jambat xusal rek jall rek jall lo am jël ndax seigne touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu seigne touba bum xam mukk sa jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu seigne touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu mu waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ni ñuul ñi ni bindu tubab bi leter yëkëti ay tuuma di tok ci señ touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam fawli na ci kur tolli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg laxuma way man yor ma casque toll ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binna ben letter borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faale ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak ci fenkat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy bolé digënté Seigne Touba ak borom ndar Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al qiyana lettre ma ng ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd فاعلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمه والافتراء والكذب وقيانه ليتر بو غات تي ام صلو يو بروم ندار تي جاي نان يا موم ندار يو مي نان يا نيك ندار يو مي نان يا يليف ندار غينا بو مو تودي يالا ليتر بي ميغي جوغي تي
Seigne Touba ñu joggé ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne Biyama bet te yow xam ken xamul yaay kan Seigne Biyama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer lay am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax lay jaayu fit au lieu que mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ne la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wut muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamine wi lu nekkul ci sa xol bi lolou jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamine lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal dij nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine ñi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbokk yi ñaar yi wa Senegal jangat Senegal legi li ñuy bind ci seen pilim la ci ëpp geemuñu ko li ñuy wax ci seen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi gogum ak dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nopp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom té pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fusu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neeru duma wax ci saw lamine luma neeru ma nglay xamal sa bop lolou boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw nité ñi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy djublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yaq dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reew jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk modi jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man Seigne Touba lu ñaaw
waye man na sos andil la kokku bu ko deglu muniko batay bu deglu ab fen kat it bu ko deglu de xolal ñent ñi señ tiba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram bac sos kat fen kat wor kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku woro rek ñent ñi la wor magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sa wa ya waxon nangam mu dama la don balak wa luy balak fen moy balak ab julit dana fen dama la don balak wax ba yegal ñu la sa wa ya wax moy dama don fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla mhm ñu ragal yalla mhm wax ju am solo la Seigne Touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la Seigne Touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax Touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la Touba bi doon deglu ci Seigne Touba batax mu convoqué ko batax mu combaté ko yalla néna yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul ni waw lutax ngay wax lo xamni naroko sa lammi ñu ngi di ci génné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtin yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa waw kilifa diiné mba kilifa ala mom ngay gis bu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yit kilifa diiné ak kilifa ada koy def légui non dañi Sénégal mel ci at yi ñu génn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu génn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wunni suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn netliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa digg channo bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax tayli beyi mën nañu révolter légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen ma ko degg de te wallahi kiko don wax neen ab julit la waye giñ na ci sa borom ni kep ko xoti suturam fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti suturam yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku weddi bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek rawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni daanako man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujjuk jamono lañu doon
xeyna jombul motax yu mel dirif yu melni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonnati sallallahu alaihi wasallam neena mak sama nat nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lola neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop ni nga sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la ci mujj tek rek no sante rek lay mujj wax ndax ndax ndax mu ngok dal mu ngok mu ngok mu ngok wa mu ngok seigne modou yamale waxtani fofu ci lettre seigne touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñi dan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yeneen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-qur'an ni wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis dafa kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it Seigne Touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ñi ngi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man man dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu sante yalla buñ ko waxe ni jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal hadi yal ko serigne touba ni sante nako sante lenako yalla serigne touba waxa aw ñam waxa sa wursak joxe joxe joxe yoy yep nga sakku ci rek dañ ci ak sante la yalla serigne touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dajé ci mom yalla nañ ci yalla dajalé ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo ra taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Seigne Touba néna nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne da sedal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobbi batub ñewantam bobbi batub taxam bobbi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara jiju kawé dina taxa am ay mayfasun borom lolu joxewon na ci misal ci cheikh abou yasidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal Seigne Touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal Yalla Seigne Touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal Yalla ndax nit la ko xamni du geureum te Yalla geureumul du sant te Yalla santul kon kum sant Yalla sant na la kum geureum Yalla geureum na la kon Yalla ñu Yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxnako waxati ko kep ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi
sun borom neena ndog mo me la dog day du tey man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni bi nga sore saw dal ub sa buntu keur wan gannaaw sa keur wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digeunte bi xamone na sa yene yene jojile dana ko matal ba ma seuk dana ko matal ba ma seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi way di gërem señ modou sama ben wëllere buñ wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njuga kebe rahimahullah billahi ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgga japp ci daara ji mu yone ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddi ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ak ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yone fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñuga kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la dan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma netti ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyar ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubu ndaxasi baye fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mbolo ma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad rombu sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw ke lañu wax alhaji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audience waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Seigne Touba lolé yalla nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gërem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam soxna soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sar waaw ñom Serigne Mohamed Diall ñom ñom Serigne Cheikh John ñom ñom ñep rek Serigne Kossa Fall ñom gërëm nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Serigne Modou ngam ñom ñom ñep rek legui na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy déglu am na ñu fay wax sax di wax Serigne Modou ngam mom nan ko ñun xamna ne buñ déewon te xamu ñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak jotal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba Seigne Touba man neena ñet ñi ñoy sama marjeh ñet ñi moy sama marjeh yalla yonent bi Seigne Touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ko timbe ci ñom rek kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

leader yi nga xamni opposition bi la bu ne mu ni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew sagawale man yalla mi la yoni dañ may sagawale man te do ci man dara nak mu ne xam nga li leen koy yobbe passion passion abdouane bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passion du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen doon doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñi tuddé al wahhabist duma len may sero lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minitant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minitant yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader mu saga sa leader ko saga kilifa musa ga su kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala tasubbu lasina yad'una min dunillah fa yasubbullah lutax abdouane bi khayri ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ngeen baye bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtu tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallah ala nasara wa abdou diouf ayyadallah ala nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waye duñu won ay noon ay adversaire lañ motax mëso dégg minitawu PS bu saga minitawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg minitawu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS minitawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñ baay yi fi néwon ak suñ maam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba baay politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur doom baay baay baay baay doom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëgge saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kurel bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sun politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la nexe nga tudde ko firqa ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben objectif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambe golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci sun politiciens yi formaté seen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla

0: ben kurel la mu nek ci aduna bi cordon bi dox digeunte ni te kamu yilif cordon bobu lañ bëgg dag serigne ko talibé dom ak bay de kër ak jabar militant leaderam et cetera et cetera et cetera ben kurel la mi ngi ci aduna bi ben kurel la mi ngi ci aduna bi waye saga leaderu jambour ni sab leader kenn duko saga addeedet joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentube la upp daraja te dama ni minita yonentu yalla muhammad sa bu masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xam nako dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan safala guy bax ku ma sa wax dara seigne touba doko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax duko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni seen leaderu temporel motax manam defender seen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont tay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ seen leaderu temporel ba dem kasso waye seen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakarlok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xam nako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmaté ak loxo dañu du fi amé abul baraka dañu du fi amé dama ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ni du fi amé muk moustapha mbaye sa mu na mu ni du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawle ci genn rek moy boko respecter dang koy respecter ba top ci gannaaw ndang mila saway yes mila saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tollok mom muni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samoro nga bëgg jamm ne war ci kanamam mune ah dag ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wala yi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga suratu anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yonte yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man do wax deug yalla bu ma señ tibani won kuma saga bul fayu wax deug mom lolu ndigal mom dima ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess señ tibani mom buñ ma saga bul ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass Seigne Touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré booba bis yalla bu mako fekké booba bis yalla bu mako fekké booba bis yalla bu mako fekké mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinjji lahum qulubun la yafquna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetet akanu rok sun jamono fa ngeen balma akanu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñu yor xol bi ñor ne am ni danaka yej bu amul turu la kenn mënu ci def dara seen bëd yi nangu ñoo gis dëgg seeni nopp nangu ko dégg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mëla muna mu ni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xale dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak li kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xarala tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yak deras goroko taxatal ab layfam neena koku am xaral ak tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yisi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyuhal ladhina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati ar-rasul ey yen ñi tal life ey yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ANC Tugori, ANC La Série, man yalla may wax ak yeen na mu ni bu ngeen deme batal live bu ngeen deme baytal live fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwan sen live bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas
1: ya yele sina amono la xale bu fekke ni gëm ngeen yalla la wax de mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gëm nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ismal udwan bul wax ci sa life luy wax luy wara ab sey bu tas luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye alquran la القران يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم
0: فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول من ولا صح نين ني موي سين خليفه ومعصيه الرسول نتال سا لايف داني واو من صح سما ليدر نينما نانغام بوما تي واخ سما ليدر نينما بول ساغا نانغام وايي نك من دانا ساغا
1: ومعصيه الرسول موي نغ سا خليفه
0: ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo télé ñu tal life di saga leaderu jambur
1: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko télé ñu tal life di saga leaderu jambur ngeen balma dé tay dama xawa so tuti baat bi am asman ngeen balma
0: min waaw yow borom bi ku tal life no wara def mun watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allasi ilayhi tuhsarun mun bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna mun bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ñien ragal yalla ci TikTok bi ñien ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa live tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël Cheikh Muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël suñu muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël suñu muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousseau seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenirou Sénégal ëlëk kon dem masmala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenirou Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do ngum leen ko rab njampé guñ sam sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali yu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha njampé guñu sango rek mënu gu leen ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum sa mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yoko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma defar logiciel wayé njampé go sang mëno ko defar ak ñu yow nga sukkandiku ci xalam jambu ol yeka
1: ñun ballu
0: nga wut ci xam xam waye dedet dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom kere xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ne kon nak bil birri wa taqwa kuy layef dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wattaqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wattaqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ño ki xarayam ba yag muni ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ak soufé ba tolo xar xara la gën xar do xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yonam nekul ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xaral la tane nit bi neme ba du xalat fuñu la ayca nga ni ayca yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neene nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xartaxul xartaxul señ touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk mangi len di denk yeen samay minita man señ touba mangi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yena bok lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non way bu len ko def non leg malako defiru ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais beug sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yena bok sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé té gëna gat prix mi gëna jëgé té gëna gat seigne touba neena ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci peul yi tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolé ko nak benn kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi benn kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batin sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhadj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamal awliya sayyid alhadj malik neena ci prime mi melen di pril ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadj malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamal awliya lolé sayyid alhadj malik wax sayyid alhadj malik neena respecter kilifa yep respecter leader yep leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ñi la ko yalla digalé gis nga moy la ma doon wax ci aya ba feulé comme ñi la ko yalla digalé sid alhadj malik lolu wax dé néna respecter le khalifa yépp fa asimu jami'al awliya jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yépp leader yépp ci pirmi gëna jëgé leader yépp na nga leen respecter na nga leen war mal na nga leen respecter na nga leen war mal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaxaso ak Samba yow demba la wax bi nga jaxaso ak Samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu Samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba mu ñu wa waye Samba baxut de ñu ne ah yow yaak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi Samba yow demb mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow waaye sénégalais li ci ëpp na ma yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi Samba daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du caagu ñu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wax bu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecte sa leader te do respecte leader yu jamm ah lolu musta'il la de lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la مستعيل سي احمد التيجاني رضي الله تعالى عنه ننا اذا سمحتم اني شيئا فسنوا بميزان الشريعه فما وافقه فقصوه وما خالفه فتركوه سي الاجمال ننا يين سامي مينيتان لب لو نين دغ ماني نوني ماكو واخ موني موني بالا نين كو اكسكيتي dem len ngeen xol constitution bi lum ci wax xol len constitution bi lan la ci wax neena bu fekenteni la ca constitution bi wax deppo nak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp len mune na waye bu fekenteni set ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tek len ko fele si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay minita man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuto wote ak li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh mamadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci sénégal yo xamni liñuy doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au sénégal wax comme penko ak show comme penko ak show awaw legui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safar dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé ba la constitution au sénégal wax la constitution au sénégal wax sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé biñi dispersé sénégalais da wara dak ak num mëna daké nak doom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko na xalat ci kaw suuf doom ju mëna dog ak bayam ak culture sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ bako ci jekko sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp len li len yalla bolé japp len sénégalais li len yalla bolé sénégal di len yalla bolé moy len ci taxaw len ko défar len ko dundal len ko débalé bu len ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu système système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayé fofu khalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga faire idji khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga ami diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay khas system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni form même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li toll ni dédéwé Seigne Touba mo musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangewuti magewuti dunduci dundulewuti ci système bob ñun def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massaana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu don bañ da bañ ñu ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokk ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokk ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yeesalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom
1: waye fi nak senegal mom sun leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader senegal yi nenañ mom system bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngo duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay man nga lek mbut rek fal ben yo nga lek mbut rek system kon nak bu fekkanteni delu ci nañ suñu xel fi politique senegal tollu ba disperser ñu serigne ak talibé bu serigne joxe ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibar inventer ay dossier lolo xew de inventer ay xibar inventer ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj dañ la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé inventer rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom neena na ngeen fexé ba bayé inventer ay xibar inventer ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayé won famim dem ci fami jamm té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci dëgg dara buñ la jappone ni la ana prof yi do am benn prof mo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowle ni kour te bu pend bare deug reer li rek la motax yalla tel nuko tere yalla neena waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yow mal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yoonu tol baxam ba yow mal khiyam Abu Lahab da ma sa xeyte warul Kaaba gi Abu Lahab la musta xeyte warul Kaaba gi Abu Jahlin musta xeyte warul Kaaba gi waye bañ fa baye deug leen fa Yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonte Yalla Muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg Muhammad ba def yoonu Madina suma nawara muy yoonu tol te li Muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ Sayyid Alhaji Malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol Senegal baña dem madrid fuma nawara ta nek ci ndigal yon ci yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digle defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dotu fa sañu juk ko toglo ci barab dana fa tok te dotu fasani juk wallahi bala nga ko fa toglo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xoyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat depo bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn du la fa fekk lu sa jëf mandat depp bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi sofa demé da nga xamni yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayyi ku togn sax mo gën manam bayyi ku def sax mo gën japp ku defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayyi ku def ndax worliku bayyi ku def sax mo gën japp ku defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bamel bi sa bamel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bamel bi moko gëna yeyo sa signature bob fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ko yalla bind la ta'ata lil makhluq fi maksiyati al khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dab banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi maksiyati al khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi salaam bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bu andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution ben gouverneur nga ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam ni ko loy joy ni ko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu ne lañ ko andi lañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël president bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi loolu la def ah procureur momit dab banexu gouverneur taxna mu daldi signer mandat depo waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis president bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barab sangam ci raison jurbel damay misal gouverneur bi nga xamni mo la presenter ci raison jurbel ni waw nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misale ko bari na ay baykat gouverneur bobu de ma domam dañ don rawante ma raw domam
0: mu jël ma téréel ma ay document sarsema yobuma ci pleukeleur pleukeleur man da dépp ñu sisé ma bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président ni ko na saxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur ne ko yak sa dom di ñu wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantu rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teggi ci mom rek manu teggi xam nga num def biko omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corroser les bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum bal ma montal bi mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal omar niko deet continuel dor da dor juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel dor muniko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna wa man ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé manu te du am ci tawsu jamm du am ci tawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mani demal mak téméri milliards yon demal madinatu munawwara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi qayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balew fo ngub dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balew fo ngub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax nan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako dal ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tombe buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg leg sax ma dem ci conference duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñew rek lo wax baxna suma ñewé xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla doonga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba way wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ku ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé nako
1: yalla sédina farna nak mom waye duma massa parparlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolou mang koy sédé lo adina bepp ni seigne touba la faral waye parparlo wuma de tahassu dedet ndem nak ci diine la parparlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni legi mu jeex ndem diine moma jëlalul parparlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lemu jeex kon seigne modou ñu ngi di wax jissakum la khair jissay di ndokel diaspora bi yeb gor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yaron tay sallallahu alaihi wasallam ki rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi lu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori laminam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori laminam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne daara yi ma ngi len di ñaan ngeen benno boole seen bop ta taxaw alquran dong tax yalla xamna idi buma len manona sepp ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama len di sepp ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen kat na nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñoo ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm Seigne Dieye non lañuy ndokkelé soxna Awa Ndiaye fofu ci Amérique Seigne Modou Bey ñom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal Seigne Mor Mbeng ñom ñi ngi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax Seigne Ngagne bam tamit Ngagne Mbeng gamu gi wessu rek ñi ngi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu law khair jissayhi ñepp rek ñi ngi leen di sant di leen gëreem ñi makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolul bisub jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambal tu nan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax lo ñu man yeen yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ji rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bi ma kay te desena doole ci baye leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayyi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ji seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lol nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord ba nopi nak waf'alul khayra nga liggeel nit yalla yi waf'alul khayra waqalul khayra seigne touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawela mafhum bu kawela mom waqalul khayra cheikh mohammed bambara di allah ta'ala dafa masalaj waw yeen waqalul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waqalul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko sattantal ñu xol muni batu wafhalu xol len ko jurom ñaari araf la lay jox wafhalu jurom ñaari araf la muni alkhayra juromi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci wafhalu alkhayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa jurom ñaari cër yi na sax ci jurom ñaari ponk l'islam ci juromi ponk l'islam astaghfirullah sa jurom ñaari cër yi na sax ci juromi ponk l'islam nit ku ne jurom ñaari ciir nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk jurom ñaari ciir yoyu seigne touba ni sa jurom ñaari ciir yi na sax ci juromi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxayoo ma xiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal xiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal xiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha allah taala baram neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallahi wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim musammin bikway yen doomu adama yi na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu lanfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen deme di ngeen ko fa fekk du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale sambak demba man yalla duma jaawale sambak demba ak luñu nuro nuro xamé na li luma len jaawale mok tajiduhu indallahi wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wowo la mala tay faye man yalla wa ahsanu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra fay gu mag la def lu bax mu jitu la muni pay gu mag la def aw yiw mu jitu la mune pay gu mag la al haji ibnu sa'ir rahimahullah yalna yalla doli ko jegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jind sa materiel bi ci rew say mobile ba ko indi senegal mune mun leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu indallah wa huwa khayran sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mbaa yalla dama lay jéggal jëf ju bax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la di yalla ko wax yalla neena jëf ju bax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna bax jëfal waju bax tontu la moy wallahi man ta'ab
jëf man na gëna bax jëfal waju bax waajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jëfam ji wa jëf ji bax man na gëna reey lool munta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ji bax day fari bakkar jëf ji bax day fari bakkar ndax innal ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jéggelalé te meuna yéremé te meuna jéggelé man yalla dama meuna jéllelé meuna jéggelé te meuna yéremé yalla day jéllelé di jéggelé di yéremé rabbi sitt wa jalla jalaluhu yalla nañu jéggel yalla nañu jéllelél wa yalla nañu yérem yalla nañu yérem bari waana waajo xamni ma nga ca leug leugal safara ma nga ca leug leugal safara jeufal waju bax motax yalla fekk ko te leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré ci sharia bi yali wo ngum yalla di yali wo ngum lay ngum yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare ci kasso moy taxaw jël ay avocat defandal ko ba dugg bu wat waxal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëgg ko ray jamono bu nek ñu bëgg ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té du julit ab yéfer la bi yalla dogalé mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen di defal lu bax dara yowmal xiyam wa ma ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwul l'islam té yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bimu faato suñ borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi mune gis nga fi may wax ak yow muna mune kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy na ko ci safara ah defal waju bax am na njariñ de defal waju bax am na njariñ mune yaram li ci dess lepp sooy na ko ci safara bop moy ben nañ dem ci Abu Talib ak Abu Lahab Abu Lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis Abu Lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo Abu Lahab li sa bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade
motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw mune bañ gima bañon muhammad yobenama yalla samañ ma ci safara mune ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis mune bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma touti may ma touti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan té bayila ci yonent bi dé alayhi salatu wassalam bayila ci yonent bi dé alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokk may jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokk may jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu dor ni ay lay yewen ñata yalla na ra yërem ñew ni ca tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal jula lew fekk bëtu waliw bu xonk nga wéxal ko mune ha mune yakun lahu nasibun minha ndaw dara ja juray ëllëg yowmal xiyam bëtu waliw bu xonk nga wéxal ko wallahi waxtaane naa fi ba tay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal bëtu waliw waxoon naa leen am na waa joo xam ni wéxal batu cheikh saliou mbake bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko ko yobé wéxal batu wali amna ko xamni wéxal batu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fu ko jëlé ci wéxal bëtu waliw bu xonk nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé ak waliw bu bëtam xonk nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonk nga fexé ba bëtam bu xonk bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yow mal xiyam waye man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim wara na mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business mune man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew ni ko nga diko batare mune am muni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ni ci kaw podium bi
ñu ci kaw podium bi yoonu le mbadantan taccu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal na ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak cir day tax amu cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu cir bi sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mu ni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mu ni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglél sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya muni al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ji len ngir yalla munim bu te yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey Yaq rewmi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo len defal na yalla tax Serigne Sosu muna muni lo len di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga lo len di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yu jëfé seen xam xam ba nopi di ñu defaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolou ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waaji baax jog rek fa xasu dem ëpp na def
al mukabiruna rek ñoy def lolu al mukabiruna al mukabiruna moy ñan moy ñi xam dañoo arrogant mukabir moy ko arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ al qur'an kene gënatu leen yeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom kenn gënatu leen di reey reeylu amna ño xane fimne yaakar nañ ni al qur'an ci seen denn bi taxna kenn gënatu leen e waye ndaw al qur'an ju nekk ci denn taxuta gën di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la waliw bu borom faggu ak waliw bo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu judduwale ko nga xamni mom meme bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa judduwale wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam neew mom la daan misale ni ni melni waju ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabul amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddiwale wilaya koku la misale won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddiwale ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu jiddiwale wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wattu ko jang sharia pek ko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biir mu soppi la geej mom lu dugg ci biir mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biir mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu la ko don misal kamis li seigne touba mom ken munutu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la fiñ musa ka ne waliw day walé sang day sangé fiñ musa ka rahimahullah moko wax waliw day walé sang day sangé seigne touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ naane ba dess
ngay jaay intellectuel la ba tax nga naan bu ma naané dess wi mba xawma ndax señ bi da fébar wala nangam nangam kon du jar may naan dess wi ay ca ni ko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barké lu ci ñom fo toll buñu naané ba déssal barké lu ca buñu lekké ba déssal barké lu ca way kat banena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna ndey wad ab jigenam la fele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ceebu jëna ci nek ceebu jën legi xalé yi wax ceebu jën penn mbay lu tax ñu santale ko mbay na bol ba ceebu jeene ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa neewon ñew sukk fi mom muni ma det mustafa de man fete ki ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi muñ ñima lutax maniko imam khassali neena man akala ma al maghfuri ghufira lah ku bok ak ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num defa dank dank ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma redd sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xew fa la xewew won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek képp ku leen déglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xamni gëmunu dara yaqal la rek yaqal la rek ñu naan sëriñ ci li sëriñ ci la yalla du maye di nangu Seigne Touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa jax mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tul yalla wu ñey tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn man nako baña bokkal ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismullah al-ahsam lañuy tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahi ilahi

nek di len ko xamal wa hum muqtadun kon top len ko xam nga nu gaayo defa wa daayira ba xam nga luñ def par par lo tax na ñi ni panget nangum mikoraba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa senegal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara ina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa senegal yeen wa université bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama don tejbital goni mo tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna khala ya lay taxawmi ya lay taxawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma don fitnal dima gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xam le diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa senegal xam lima nekké tay kañ don jabu lycée ak diko tuumal ak di wax luddul degg ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako don jema xam le ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi don jema xam le sama walli wa yow mi don jema xam le sama waja muna muni ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xam le nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lise nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alani min al mukarramin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabu lycée mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja waja ngi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolay yanam sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanam sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax muna muni gis nga wajoje lepp luum def ci lu bax yalla dana la bindal tiyaba juni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ko yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw ñam na ah daara joju dem lis nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do nga fa nek dañ leen di jangal fi sabbi la ta'ala ken du fay dara

0: borom daara ji ma nga ca njàngale ma dimul fenn, ma ngay yar gone daara ji daal boo fa duggee demal fa sa bopp xool rek. Wallaay boo fa demee da nga xam ni daara jooju def fa sa alal baax na de. Mu ni ha, mu ni waaw. Waajo solu dàllam ndànk waaxu dem yërundu daara ja, yërundu daara ja. Mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras, wala mu gis ni daara ji soxla nañ benn bâtiment, mu defar ko fa bam sotti jëkkati caabi ja ni ko fi sabilillahi. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena waajoo ju yëkkati alalam tabax ci lu tol noonu yi, lu ko yàlla bindal ci tuyaaba dana la ko bindal yow mi ko joxuñ daara ji, lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll yow mi ko joxuñ daara ji yow. A gisoo gisoo ñiy cotisé gaay, ñiy cotisé gaay la ñuy waxa, xuma cotisé lañ koy wax xuma, maanaam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5%, fee nag doo am 10%, 100% la moom. Xam nga musicien bi, musicien bi toujours ki koy manañ se moom mooy wuti fu muy tëggee, fu muy nàngameek, maanaam daal mooy nekk bras droit am di ko doxal yi nga xam ne mooy tax mu am promotion. Luñ fay musicien bi day dana ci am wàllam. Ah loolu addina firi na ko kon, addina firi na ko. Courtier bi, courtier bi, courtier bi, courtier bi nga xam ne moo la wan kër gi, nga gis kër gi, ba bëgg kër gi, ba jënd kër gi, wàllam moom courtier bi. Yow nag ngay courtier ci yàlla, yow ci yàlla ngay courtier yow. Moom yow moom daari alquran yi rek. Waaw gis naa benn waaye bu koy def ci TikTok bi, defe naa ñu naan ko xuma Basir, mi ngi liggéey liggéey bu am solo bu bari tuyaaba. Waaw di wër rek fu daara juñ war a defar rek mu yóbbu fa, daara jum dem la fa manqué mu fexe ba loola am fa ak bari tuyaaba, waaye ña ko cay jàppale it ak ñu am tuyaaba. Musuma koo gis ci TikTok bi, noonu laa ko gis rek xale yamay faral di yónnee ay vidéom. Waaye lu am solo la, lu am am solo. Man dalla allah xayri, yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de, man dalla allah xayri fa lahu mislu ajri failihi. Ku gis ko baax, bari nit ñi waaju baax a ngi nii ba tax nit ña jàppe ko ànd ak moom ca la muy yëngutu ca la muy def, loolu ca am ca tuyaaba da nga am lu ñu toll, di nga am lu ñu toll. Ma ni kon rawatina bu dee nitu yàlla. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ci hadis ba ni kun ma allahi wa in lam takun fa kun ma aman kaana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu, in kunta ma'ahu. Hadis bu daw yaram la, hadis bu daw yaram la. Sallallahu alayhi wa sallam dani kun ma allahi, fexe la doon walliw, kun ma allahi fexe la doon walliw. Walliw yëngut de, walliw yëngut kat yow yonent sallallahu alayhi wa sallam. Kun ma allahi fexe la doon walliw, walliw wax naa ni ñaar la, al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi xeyr iktisab. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe la doon walliw, fexe la am yàlla. Nga ne ko ah am yàlla yëngut de yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ni wa in lam takun, bu fekkee ni kon yow amoo yàlla, kon fa kun ma aman kaana ma allahi, kon àndal ak ko am yàlla. Boo mënta doon walliw, àndal ak walliw. Boo mënta doon nitu yàlla, àndal ak nitu yàlla. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Ñun waaw boo àndee ak moom nitu yàlla boobu, lan mooy résultat ba? Mu ne fa innahu yusiluka ila allahi. Boo àndee ak moom te tàggoo ak moom, wallahi dana la teg ci loxo yàlla. In kunta maahu, ndem yaa ngi ànd ak moom tout moment. Tous les moments ngeen baaw na. Boo dee ànd ak moom foo toll mu naa mu ni bis dina ñëw mu teg la ci loxo yàlla rek. Fa innahu yusiluka ila allahi in kunta maahu. Boo taxoog moom mu naa mu ni bis dina ñëw mun la yàlla ngi nii. Yow yaay dem ba xamal sa bopp ni yow am nga yàlla, yaay dem ba xamal sa bopp ni am nga ngërëmal yàlla. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. ba ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amul dara lokay jox dara loy tek ci loxam bi ludul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texe wala waye bala jefandiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax ludul lolou yow ma xiyam da ngay japp tire batam nit sa bu lay joxe adiya te fagguloko ci adiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dug aljana ding ko ko dello lolou la nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom coona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye ki ko jox ba nopi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye ki ko jox mun la jazakallahu khairan jazaa dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko deful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal don fexela don waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibim ni ngi melni ak yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibim nitu yalla ci birum rewam mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayq fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyahul bamba neena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ko andak waliw yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliw yegul ci yalla munu la yeggale ko andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nit ku yegul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ak ko am yalla ginaaw yo amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasi mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa saman jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do ngay xam nañ firu tacc a firu tacc en dan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo beugé japp lepp mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jina señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la setané ko ko mbolo la anatullahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jullu unfuqo lol la señ ci wax ci masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamana yunus sallallahu alaihi wasallam ni yunus la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonentibi sallallahu alaihi wasallam di jema ak rasa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg écraser suñu serigne ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na faaji seen jéggi ngeen bal ma ci cadre gi par ci par là subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoro ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiyé comme ñu ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanta mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne légui yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni djugut waye bu ko tuddé serigne yow ya ko tuddé serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mokki serigne touba dal ak fiir la ño bokk yam yalla bindé nona jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendelé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu ragné ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko galan koor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xeexal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggéeyo ma xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw da koy def leleg waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi nañu taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxé di ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko ban lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legi day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay yi diko def luko waral al asad añaan seigne touba firil niñu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nitu wa jamono mukk nitu yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak seigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn muni motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jar yi ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añaana ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi tu top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añaané ba duñ ko nango top diñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegëlal adina ak lol al-akhir ku wéddi laaj ko sayidina Musa sayidina Usman radiyallahu ta'ala anhu sayidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala ngani moy 4e bo ci bolé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnante bi Abubakar Omar Ousmane ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won ben milliardaire la won bu la nexe man la sayyidna ousmane ci yow mi ne senegal dima deggu da nga nan ben serigne sek la won ben serigne sek la won bo xamni touba dafa inonde yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu beug fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni keur mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yon sayidina ousmane non la defoon sayidina ousmane yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu kenn munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawno ko ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jëfëndiko pour dem ci xare ba amul sayyidina ousmane ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi ousmane ji fi jamono tollu ci tank tank fi jamono tollu ci jafé jafé mu atana yëkëti milliards jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ah sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali ousmane ji day ñaanal yalla ousmane motax muni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga texé waye dula neenal mukk yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam sulmal ge rek commencé yalla jéggelal ousmane yalla bul topati ousmane dara yalla l'ousmane defati na la neex yalla ba fajar way way allah akbar ba fajar ñu nodd fajar rek ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dug rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi ousmane yalla xamal na mani bis ni tay mënu to ko def lu ko nakari ousmane yalla neena mënu to ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow ousmane yalla neena mënu to def lu lay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm do to ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi seigne touba man mi nga xamne nekuluma fi seigne touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne seigne touba la fa neel la waxon waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko défalé te cyant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm seigne touba la représenté yonenti mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yo niwi kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni keur espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seki mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan ga lama waxon ci kërok tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass té man gis na magaluk touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyid allah ma tete sini ma deg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni akan neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa keru gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president wu rew ndax limi wax dafa yag bu ma joomul jamone Abdoulaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keru gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf buguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu kenn ku ne ma deg ci sa nobbi kenn netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kenn sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ni ku len war mal yalla war mal len ku len liggeel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bokk cheikhoun bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nar wa kabada al waral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا موبيس بين تي تيوي با يالا جيل سيرات غاتي كو سي كاو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيك واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlu alqitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalalhum amdul janna bi ghayri mihna wa khayri fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay leen wuy yalla mi def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yalla li wati lay faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wati lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat fek djublu ca ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga luñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khayrun min yadis sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil naan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonentibi djublu wu ci ko waxuñu deug yonentibi djublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonentidi wax
1: kilifa ak l'islam taxut ñuy wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxam yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé seigne touba yi ño gën loxam seigne touba bi waxu nu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel addiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poos jox ko addiye dedet na addiye ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe addiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li nañ ma ñaari xissa ñi ni len cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci wawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji nak xamna da bok ci ñi meena naw addiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serign bi dey serign bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne na ngay million la serign bi ni ko soxal wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk bu mu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari bay ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma yam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faqé nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yonent doon def rek buma gisee kuma yene tuyaba yene la jam amna kuñ wax baye jeng diop nek dakar mas na ko wo ben bis niko amna fuñ meuna amé yalla fi de ño xamni dañu soxla ndox ma sorin len ma bëggoon bu fekke ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacke mu yonelo señ mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma len doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na len señ mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gam gu ne dana ñew fi ci man wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addiye ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé addina non la yalla bindé addina kon nak ci deug seigne mourou waxtani jeexut da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yew wi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba ju reey ngi ci taxay ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al bustami abou yusuf al bustami ñeen ñu bari ci ñeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñi ko di ñib bisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeer ni ko waw garal ma sama yere bi mu ne aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko lu may fay mu ne ko def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeer ba faatu ni den ci teyeer bi biñi den ci teyeer bi malaaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeer bi bimu juddo ba bimu faatu deful fi yalla daralu yalla nang lu yalla gërem biko malaaka yi naré mbugal mun ki rek nakil ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abou yusidil bustani moy sama borom malaaka yi niko tay nga dédé ñew ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxala dama bëgg ngeen wol ma abou yusid momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abou yusuf tew malaka ni abou yusuf mun ki rek nakki ni ko abou yusuf ki dañ ko laaj koy sa yalla mun yow abou yusuf mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëddi waji niko yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waji momit tak fi mo rek ne ko abou yusuf sa mbumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abou yusuf dal di niran mbumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagn ko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abou yusuf nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mumo mu defal lako adiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xeer ci liggeel yalla ak ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serign ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gem lo len ni lola selatut leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawatina génération bi nga xamni barki dembu do nga lañ judd jangumu histoire xamunu dara ko dama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne dama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jam ñi moko def ci nam ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakkal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wër philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baaxa baax lool dal mo doon waxtaanu tay wi di len jéglu di len ñaanal di sax ci ñaan ñogi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñun balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoo ba ciun ni ma leen ko waxe ba ma gisagut la tambali won leleg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ci bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ci nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon mu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bi baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salik non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suñu wëlëri di wëlëri daara ji ñing nuyu walé madame diallo moy ñu neu sénégal woma téléphone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréw rek yéene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jur mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jege juromiat mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dadi nak ñom bi len yalla denké wursa bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye xena bamako woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu delu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jissakum la waxir jissayi dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korite gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko indil yow dama xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korite yi wéso tuluski wéso yépp da ngay gis da léleg mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ñaw kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sam xel riir bo ne jàkk xarkanamam ba su borom delloo si saw fit delloo si sam xel defal la barke. Moo tax sëñ Touba wax ko ca xasiidaam nga ni ko yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yow yaay kan, mu ni ko xanaa al wajhu maal ghumami, yow yaay koo xam ne sa xarkanam bi day far njàqare. Cheikh Ould Fadel noonu la meloon, loo jàq jàq jàq boo ko gisee da ngay mel a mel a mel ni ko musta jàq, da ngay figure ànd ak mbégte. Lu ko waral xarkanam ba moom la doon ne ci Mouhamad alayhi salatu wasalaam. Moo tax mu ni ko ya fadilan fadalahu alxalaqu yaa man bihi faariqani alimlaah, e yow mi nga xam ni yaa dox sama diggante gàcc ak addina ak gàcc ak alaxira, yow mi nga xam ni yaa ma teqale ak ñàkk ak aajo, yow mi nga xam ni yaay tax wuteetuma fenn dara. Dégg naa ci nettalikat yi gisuma nag fuñ ko bind, ñu ni sëñ Touba nee na Cheikh Mamadou Fadel bu gane woon ci beneen tariqa bu dul tariqa am ci geneen kër bu dul këram, foofee Mouhamadou Fadel ganee jamono man dina fa lijli vit. Ngir lan? Ngir maxar yàpp, li wala di wax maxar yàpp, maxar yàpp ngir wut fa loo am. Waaye ngir yàlla bañ mu jigaani dara man sëñ Touba, yàlla bañ mu wuti dara fenn man sëñ Touba, moo tax mu feeñal Cheikh Mamadou Fadel ci man ba soxlaatuma lenn fenn, soxlaatuma lenn fenn radiallahu taala anhuma jamian. Ñu ñëwee daa dox doxinu waajur wa, dox doxinu waajur wa, waajur wa dafa ñëw moom sëñ Touba gis ni kenn képp la yàlla waxal, kenn képp la yàlla waxal, te moom lay waxal ba faaw dootu waxat dootu wax ak keneen ba faaw muy Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Bi sëñ Touba ñëwee jamono gis ni kenn képp la yàlla waxal te dootu wax ak keneen ku dul Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayanteeg Mouhamad alayhi salatu wa salaam moo nii. Ba tax mu ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukkoon ca ron garab ga bayatu ridwan, mu ni man sëñ Touba sukk naa fa jaayanteeg yonte yàlla Mouhamad comme ni ko sahaba yi defoon. Alquran dani inna allazina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadu llahi fawqa aydihim suratu lfathi. Yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam gaa ñi sukk ci sa ron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka, jébbal leen sa bopp, jébbal leen seen bopp. Gaa ñooñu day terog ba ñuy yëkkati seen loxo di ko teg ci sa loxo bi, nan la yow Mouhamad jaayante nama ak yow, na la wër ni kerog day loxo bi yàlla ca lañ teg seen loxo, ci loxo ak seen borom lañ ko teg, seen borom ci boppam lañ jaayanteel. Kon jaayante nit yàlla mooy jaayante yàlla ci boppam. Yàlla gisee su ko déggee su ko, waaye am na ko ko fi représenté mooy yonantam yi alayhimu salaam, am na ko ko fi représenté mooy walli woon yi ridwanullahi taala alayhim. Kon boo jaayanteeg ñoom mel na ni yàlla nga jaayanteel. Cheikh Ould Fadel nag bimu gisee ni di sëñ Touba ñëwee jamono fekk yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di borom jamono, mu jaayanteeg moom, di sëñ Touba jaayanteeg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati jamono teg ci loxoom. Cheikh Ould Fadel bi mu ñëwee gis ni jamono yàlla nga ko teg ci loxol sëñ Touba di waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mu ni kon moom it na jaayanteeg borom jamono muy sëñ Touba radiallahu taala anhu. Mu ni kon moom na jël njuréelam jaay ko jënde ko ak taalibe jébbal boppam sëñ Touba, mu nekk waasitaam nii nga xam ne ni yonante sallallahu alayhi wa sallam mooy waasita diggante sëñ Touba ak suñ borom rabbi sitra jàlla. Naa koy fara di wax, suñ borom tabaraka wa taala képp koo xam ni da ngaa bëgg ni bërit ni jaww fa moom, loolu mustaqil la, mënta am jomb na, loolu daal mi ngi mel ni yow moo xam ni da ngaa jug bëgg laal jant bi, nooy def wadd waddi ba dee te doo jot jant, wadd waddi ba dee te doo jot jant. Maam Cheikh Rahima Fall radiallahu anhu junjoon na ko nee na góor day jàpp ca yàlla, góor jàpp ci góor, góor jàpp ci góor, góor jàpp ca yàlla. Kon nag mbir mi waasita munu cay ñàkk, munu cay ñàkk. Moo tax sëñ Touba nag ni mu ñëwee fekk ni yonante sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla waxal, mu wax ak yonante bi. Cheikh Mamadou Fadel bi mu ñëwee gis ni suñ borom baraka wa taala bi mu waxee yonante bi, sëñ Touba daa ñu wax.